itam ci charte yow diko def itam nako yalla bëgg moot bi nga xamanteni borom xol bu mucc moy ki nga xamanteni alalam daf koy dépenser ci yoonu yalla mayu ci ndax nit ki su fekkee xolam dafa wow dafay may ci alalam du ci dimbale boppam du ci dimbale ay wayjuram du ci dimbale njabootam du ci dimbale itam jaamu yàlla yi moo tax yàlla ne ñi nga xamante ni seen xol xol yu mucc ayib la wax nanu ne dina nay ci seen alal di ko dépensé ci yoonu yàlla ñoo noonu ni leen ko yàlla digale waaw moo tax yàlla ne wa mimma razaqnahum yunfiqun waaw ñu koy dale nag ci seen njaboot ak seen i wayjur na wax ci seen diggante dañ koy matal sëb fexe itam ba àq bi dox seen diggante ak seen borom te moo di azaka di ca war leen ko génnee duñ ca nay mukk ñooñu seen xol mucc na ci mbooleem ayibi jikko yi ñooñu nag la yàlla di wax ne yowma la yanfau maalun wala banuuna illa man ata allaha bi qalbin salim yani bi qalbin salimin min alshirk walnifaq yàlla ne ni bisa ngay ñëw ci bis yi waaw te moo di ëllëg yowmal xiyam nee na bis na bu nga xam ne nee na lu alal bare bare amu fa njariñ lu doom ya tekki tekki lu njaboot gi tekki tekki amuñu fa njariñ la fa am njariñ rek mooy xol bi nga xamante ni mucc na ci mboolem ayibi jikko yi ayibi jikko yi nag limoon nañ ko bi ci njëkk moo di bokkaale ak borom bi ba ca topp moo di añaan ba ca topp di nifaq moo di ak na fex ba ca topp di fen ba ca topp di ndañeel ba ca topp di rëy beneen ba di nay ak naw jëf ak war ak wurucc ak kàccoor yii yëpp ay ayibi jikko la yi nga xamante ni warute nekk ci xolu aji gëm ji soo fexee ba jikko yee nag benn nekkul ci yow jàppal ne sa xol mucc na yàlla nee na ñuy ñëw ëllëg te seen xol mucc ci mboolem ayibi jikko yi nee na ñoom ñooy jariñoo seeni alal ñooy jariñoo seeni doom maanaa ci waxin mooy moom doom ak alal mën na leen a jariñ waaye ëllëg lu alal ji bëri bëri lu doom ya bëri bëri te fexewuloo ba bëreeg sa bakkan ba tilim ci li mu jikko yee dañ ci yow boo liggéey itam ci part rek ngay nekk waaye doo mën a nekk mukk ci xewal loolu nag yàlla moom moo ko wax kon xol bi mucc ci ayib mooy xol boobu moo taxoon Luqman na xol daal bu baaxee lépp baax xol bi nga xamante ne nag moo di alqalbu mayit mooy xol bi nga xamante ne dafa dee xol bi dee mooy xol bi nga xamante ni soo ko doon waar ren dëdd ren du tax mu waaru mukk moom dool sëgg na ci bon te fas yéene wu caa sib gi waaw moo tax yonent bi ñim ci tombaloon jamono yàlla daf ko teelee yee pour noppal xolam ne ko li ngay baax baax li ngay am yéene ci nit ñi pour ñu jub yépp yëg naa ko xam naa ko waaye nag am na ñoo xamante ni duñu jub mukk ak effort boo mënti def duñu jub mukk waaw moo tax yàlla ne ko inna alladina kafaru sawaun alayhim a andartahum am lam tundirhum la yuminun mu ne ko wér na ne gaañ yi nga xamante ni wet dinanu ma moo xam sax nga ci waar leen guddeeg bëccëg wala sax waaroo leen duñu la mën a gëm mukk te duñ la gëm bu mukk waaw mu ne ni yonent bi def ne ko lu tax mu ne ko ndax xatama allahu ala qulubihim wa ala samcihim wa ala absarihim.

mune ko ndax dom neena nit dafa wara yar bakanam waaw nga samontek sa sharia samontek sa l'islam ba sa bir du lek alal ju haram fexeyitam ba samontek sa l'islam ba sa fey du def lu haram waaw nit dafa wara mom bakanam waaw motax mag ñi di wax ne nit ki war na fexé waaw ci yar sa bakkan rek war nga fexé ba soxna bi nga nekkal ci kër gi bu mu xam sa bëgg lek bu mu xam sa bëgg jigen bu mu xam sa bëgg dom waaw ndax ñet yi bu mu ci xam rek santage la waaw su xamé sa bëgg lek bu la méré yéxal añ bi su xamé sa bëgg jigen ah su la méré téré la bopam so xamé sa bëgg dom bu la méré duma sa dom kon nak na nga dëddu aduna so dëddu aduna rek te ñëpp te aduna te ñëpp waaw mu ne ko sama dom na nga moytu bakkar yi nax day waral dumay aduna lu jitu dumay al-akhirah yalla du ko xaré ba ëlëk fi rek la la koy wone mu ne ko bakkar yoyu modi moy sa ndigalu ñaari wayjur baxul nang ko moytandiku ndax kuy moy sa ñaari wayjur fi ngay jëk toroxé waw lu jitu ngay am toroxtek al-akhirah muniko ba ca top itam modi fen ba ca top di wor ba ca top itam di dok mbok muniko ñenti bakkar yi nang ko moytandiku waw ndax da fay waral dumay aduna ak dumay al-akhirah mune ndax dik na ci hadith yonent bi ne ma min dhanbin ajdaru an yu'ajjil Allah ta'ala li sahibihi al'uqubata fi ad-dunya ma'a ma yadkhiruhu lahu fi al-akhirah min qati'ati ar-rahim wal khiyana wal kadhib wa inna a'jala at-ta'a thawaban li silati ar-rahim hatta anna ahla al-bayt la yakununa fajara fatanmu amwaluhum wa yak عددهم إذا تواصلوا ينتبه صلى الله عليه وسلم نينا أمول بن بكار بو خامني يالا دانا تي گاو دي موغل كاكو ديف في تي ادونا موغل كو تي ايتام الاخره نينا لو اوب دوك مبوك اك وور اك فن واو موني ايتام نيكي نونو bakka neena tiyaba bi yalla di gëna gaaw pour fay ko nit ki fi ci aduna fay ko ko itam ëlëk al-akhirah modi jokk mbokk waaw kon nit ki su day jokk mbokkam rek na japp ne dana am aduna bu neex dana am al-akhirah bu neex su day dok mbokk nak lu dundam neex neex ci njël ben nga itam na sorale ne mujju gu bon lay am yalla ñu ci yalla mussal mu ne ndax yonent bi moy wax neena da nga gis neena mbokk yo xamanteni naam ci walu jikko sax nek ñu ñu bax xeyna ay katchor len ay nan katu sangara len wala tabarkal dal ay katchor lañu dal bi ma'na al kalima neena luñu bon bon ñom mbokk yoyu fek ñu ngi jokko di dox senuk mbokk di ko rabanti bu mu jup neena yalla dana yokku sen wursak yalla dana barkel njabot ga feek ñu ngi jokku mbokku ga kon nga xamne ay mbokku luñu bax bax bax bax te jubo wuñu sen bir rek waaw yalla du yaatal sen wursak mukk waaw waye luñu bon bon bon bon waaw te sammu mbokku ga japp ko rek neena yalla dana yaatal sen wursak waaw dana yokku itam sen lim wa muniko kon nak na ngay jokk mbokk muniko itam wa wassayna al insana bi walidayhi husna muniko nak na nga gorgorlu ci say wayjur muniko ndax yalla denkane na ne neena ñuy rafetal jëm ci ñaari wayjur motax yonent bi de ma min rajulin yanzuru ila wajhi walidayhi nadrat rahmatin illa kataba allah lahu biha hajjatan maqbulatan mabrura yonent bi neena neena ki xol way juram beutu yermande
neena xol ba gatt na wante yalla bindal nako ci acc guñu nangu acc guñu nangu gis ngeen acc la ca nek ci choono ak la ca nek ci alal ju bari juñu dépenser ne yonent bi neena xolal ma sa wayjur rek xolu ñewante ak yermande neena mu tollok yoolu acc guñu nangu mu waxat ne man arda walidayhi faqad arda Allah wa man asxata walidayhi faqad asxata Allah yonent bi neena kep ku merlo kep ku geureumlo kontanlo sa ñaari wayjur neena man yalla nga kontanlo kep ku merlo sa ñaari wayjur yonent bi neena yalla nga merlo alon ci yalla musa mu waxat ne man barra walidayhi tuba lahu wa zada Allah fi umri mune kep ko xamanteni teral na ñaari wayjuram neena koku de wona ak texem te itam neena fanam de na gudd lol sax waaw motax yonent bi ne na ngeen di teral seen ñaari wayjur donte sax dañu faatu ndax wax na ne man hajja an walidayhi aw qada anhuma maghraman ba'athahu Allah yawm al-qiyamah ma'al abrar yonent bi neena kep ko xamne wayjuram dafa genna aduna te jotul wona aji makka neena wërsegam yaatu ba mu dem ajaliko wala wayjuram dafa faatu bayyi bor yu bari wërsegam yaatu mu fayal ko bor yoyu waaw ngir bañ ñu mbugal wayjuram ci bammel ndax gis ngeen neeku de yobale bor so duggé ci sa bir bammel dañu lay jëng dañu lay xéne ci sa bir bammel fek fayaluñ la bor ya mu ne kon nak bo fayalé sa wayjur ay borom wala nga adjal len makka neena ëlëk yow bu la yalla di dékkal yowmal khiyam daf lay bolé nit ñu bax ñu selña waaw nga yalla ngi wax ni innal abrara la fi na'im wa innal fujjara la fi jahim motax mu ne cipp ko xamne bëgg nga jox ku sa ñaari wayjur waaw fekk ñu faatu neena na nga jox ku nak ay mbokam waaw anam ki nga xamanteni wayjuram dafa faatu faaletul ay mbokki wayjuram waaw koku na japp ne teralul ay wayjuram donte faatu non motax ñu ne waaw kon bu sa wayjur genné aduna rek na nga fexé ba teral len waaw ndax taranga gogu na nga fexé ba teral ay mbokam waaw waye sa wayjur genna aduna nga xalab ay mbokam koku baxul ndax dañu wax ni Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daf don dox ci mbeddi medina yi dajek ben xale nu yonte xale bi fek xamon na wayjuru xale bi wayjur wako bax la won mu nuyu xale bi fay ko mu ne ko yow de sa bay ku bax la won kan la la baye mu ne ko baye na ma yalla waye lu jitu mu ne ginnaw ba ma baye yalla ba nopi denk na ma ñett mu ne ko ñett yoy yan la mu ne ko denk na ma ne ma bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk bo ma sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré bo ma sulé ba nopi itam buma sulal sama jëf Umar ibn al-Khattab ne ko firil ma wax bi mu ne ko bo ma sulé ba nopi buma sulal samay mbokk ndax yalla mo denkaane ne mbokk dañu koy jokk te ku jokk mbokk yalla dana yokku sa wërsek dana yokku sa dundu waaw mu ne ko te bëgg na sa wërsek yokk bëgg na sa dundu yokk kon nak so mu sulé ba nopi del dox mbokk gi mu ne ko itam bo mu sulé ba nopi buma sulal samay wëlëré ndax yenent bi mo wax ne ku amul wëlëré amulo diiné mu ne te bëgg na nga am diine kon boo ma sulee ba noppi del dox wëllëre gi moo di nen mag ñi ma daan nekkal ci koñ bi daan ànd ak ñoom di waxtaan ci pénc mi daan dem ci jàkka ja bu ma amee soxla wax leen ko ñu jàppale ma ci mag ñooñu soo demee su ma génnee àdduna la nga am ci wërsëg dee leen ci teral te del dox itam di leen nemmeeku loolu de boo ko defee ah dana buma duggé ci sama bir bammel de dana mëna tali muniko benen bi ci dess itam modi buma sulal sama jëf
mo di ne lu bax rek nga ma xamé waw julli wor japp sama ñambur duguma ci yenn problème yu ñak fayda li yalla ak yonentam bi bëgg rek ci la nekkon lolu moy jëf ci ma xamé won kon nak ngal buma genn aduna yow nga nekk ci jeneen diine ju bokut ak sama diine ji wala nga nekk ci yeneeni jëf yu bokut ak sama jëf yi do nan sangara kon bul bayyi bama faatu ngay nan sangara da wutu cigarette kon bul bayyi bama faatu ngay tuf cigarette kon nak bu ko soulal sama jëf kon nga déggé ci né li yonent bi wax né man ahabba an yasila abahu fi qabri falyasid ikhwana abeehi min ba'di ku bëgg jokk sa wayjur fekk mu faatu na nga jokk ay mbokam ci gannaawum mu ne ko dom bu ma yejjil borom bakar nit bu defé bakar bu ko yejji dang koy laye bir waaw di xass borom bakar waaw té nit ki nax def na bakar rek nga koy xass li woro ko wona def yeenent bi neena ku ko def yalla dana la natto bakar bob waaw nit bu defé ak njubadi dang koy laye bir dang koy war waye nak do ko xass waaw nax yalla moñe doomu adama mu koy moy waaw waye nak bu ko moye nak ko jéggulu bu ko moy itam na tup mu ne ko itam bo beugé nek gor gu deuguer da ngay wakirlu ci yalla baña wakirlu ci nit ñi waaw ndax bo wakirlo ci nit ñi da ngay nek gor gu doyé di wakirlu ci yalla yaakar ko ci sa wërseuk yaakar ko ci sa lepp mu ne ko bul nek muk borom ñaari kanam waaw tay nga melni ëlëk nga mel neneen waaw bul nek borom ñaari kanam manam bul nek nafiq rek mu ne ko ndax kep ko xamne ñaari kanam nga am ëlëk yowmal khiyam ëlëk yowmal khiyam yalla dana la dekkal yobula safara ga yore fa ñaari lamiñ waaw mu ne ko itam na ngay siwel nuyo waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la waaw del nuyo ndax nuyo lu bax la wanti bi nga xamanteni yalla dogal na mom luqman muy war domam ji ci kaddu yu jekke ni amna lu mujju dab dom ji wante mbok yi bala ñu ag fofu te comme waxtu wi dafa jégé ci si.

wasallam dañu di continuer di war doom ji di ko wax ay wax yu tay te sell di ko xamal ne ñaari yoon mu am yoon bi ñuy tuddee yoonu yàlla ak yoon bi ñuy tuddee yoonu sheytaan. yàlla wax na ci alquran ne inna hadaynahu sabila imma shakiran wa imma kafura. ñun yàlla orienté nañ doomu aadama bi wan ko ñaari yoon yi, yoon wi baax ak yoon wi bon. waaye gannaaw bañ ko orienté ba noppi dañu toog nag di ko seetaan mu war a di wax fëlëb. mu ngay ni waxaat na ci suratul balad ne wahadaynahu najdayn. wala waxee ba xam ndax dafa war a topp wala dafa war a mooy. yàlla moom mooy arbitre bi mu toog rek di seetaan. wante waxaat na moom yàlla ne wa an laysa lil insaani illa ma saa. doomu aadama bi ëllëg dañu ko fay lu dul la mu jëfoon. inna saayahu sawfa yura summa yujazaahu aljazaa alawfa. yàlla nee na doomu aadama bi ëllëg danañu ko fay fay gu mag te nañu ko fay duñ ci wàññi dara. moo tax na quran bëgg a wax doom ji ne ko defe ngi ñëw ku ne la nga rendi woon ci sama xolay naaj maanaam la nga jëfoon yàlla dana la ko fay te du ci wàññi dara. ne ko kon nag na nga góorgóorlu. ma ne ko man axabba an tasurrahu saxifatuhu fal yukthir min al istighfar. ma ne ko ëllëg képp koo xam ne bëgg na bu xoolee karne jëfam kontaan nee na na bari lu muy wax astaghfirullah. nee ndax baatu istighfar maanaam baatu astaghfirullah nee bu rëy la tuufaay bu rëy la ëllëg ci ki nga xamante ni tàng woon na ko tàng ñëw ndax li ci nekk ci xeeti yëw. moo tax mu waxaat ko ne ko ajjara axaahu bi dalbin lam yamut xata yamalahu. mu ne ko mu daxas mukk sa mbokk ci bakkaar bu mu def. waaw mu xas mukk sa mbokk julit ci bakkaar bu mu def déret. li nga bëgg mooy sa mbokk julit bu defee bakkaar nga waar ko nga laaya biire ko nga yedd ko yedd bu nga xam ne jëmmi yàlla rek moo tax nga koy def. wante nag sa mbokk julit def bakkaar foo dem togge ko fa. waaw dañuy wax naan nit dana def bakkaar bakkaar ba fekkoon digganteem la ak boromam mu jéggalu ko yàlla yàlla jéggal ko bakkaar bi. yow nag nga topp ci bakkaaru jàngur ba di wax rek bis bu nekk bu lay bindal bakkaar ci bakkaaru jàngur boo xamante ne yàlla jéggal na ko ko bu yàgg. waaw day am léegi nga def bakkaar boo xam ne sa digganteeg sa borom la nga julli ñaari raka toog ñaan yàlla ne ko yàlla jéggal ma bakkaar bi yàlla jéggal na ko. ka gisoon nga def bakkaar bi moom fu mu toog togge la bis bu nekk mu yam bakkaar te yëgul na yàlla jéggal na la sa bakkaar. moo tax bëgg na julit di ayibal moomu julitam ci bakkaar bu mu def. dañu bëgg nga yedd ko dañu bëgg nga orienté ko te itam boo ko dee def nga def ko ci sutura. waaw ndax wax ñi dañ doon def sax bu fekkee kenn jubu dina ci njaboot gi bu ñuy dajale njaboot gi jaan yedd duñu tudd turu ko jubadi ne def na ak njubadi sàngam déedéet. dañuy dajale njaboot gi kay ba njaboot gi yépp toog ñu commencé nag waxtaan waxtaan wu yaatu bala ñu bëgg ci waxtaan wu yépp ñu wax ko nga xam ne waxtaan wi day concerné ñëpp. bu fekkee ab sàcc la ñu ne sàcc kat baaxul ndax kër gi kat nangam xew na fi te loolu jaaduwul li gën dal moo dine jullit waruta sàcc ndax sàcc yàlla bëgg ko yonente bi bëgg ko.
waye bo tuddé turam wala nga gatchal ko ci ben mbolam mu na am leneen lu mu jox non lepp bo façon la ci walu yar wa gëf kenn duko taliban ci Bakar bu mu def ndax mënu ñu ci Bakar waye nak da ngay fexé ba ñu duko té dañu wax ni jullu bi nga wétal ci nek yaak mo ak yalla rek da ñu duko ci ngënté bu mu defoon da la gëndal yow ko ay bi rek bokku julitam waye bo gënné ci ëttu ñepp tok na nga jëm kat defoon na nangam waye bañu tejjate te do ci neeb bok na la ko nangam ak nangam ak nangam kën dootu la bindalati yow ko ay bi sama mu julit waye dañ lay bindal Bakaru ko xass julit waye tan nak na rañi motax Luqman ne doom jikoon mo jëfete sa mbokk julit def naka su doon nona dañ koy laaye bi waye bu ko xas bu ko ayeba wone ko itam man sahahu an yakuna aqwa nnas falyatawakkal ala allah waye képp koo xam ne bëgg naa nekk góor gu dëgër nee na ngay sukkandiku ci yàlla ci lépp lu mu bëgg waaw boo sukkandikuwoo ci yàlla da nga sukkandiku ci leneen lu dul yàlla te boo sukkandikoo ci leneen lu dul yàlla doo ca am li nga bëgg waaw doo ca am li nga bëgg ndax yàlla rek moo am yërmande bu matale yërmande boo xam ne bu koy jëflante ak jaamam daf koy def rek ngir yërmande waaye keneen ku dul yàlla koo yaakaar bu yàggee rek mu jekki la waaye itam mu yàpp la waaw waaye nag bu fekkee yàlla rek nga yaakaar moom ja wàkkeeb la ci moom ci lépp da la doy sekk ndax wa may yatawakkal ala allah fa huwa hasbu yàlla nee na képp ko wàkkeerlu ci man nee na doy na sekk man yàlla ci yenul ko ay mbiram ñépp moo tax mu waxaat ko moom Luqman ni ko kon dina wàkkeerlu ci sa borom moo tax ñu wax ne ngam dafa séddalikoo ci ñeenti tomb wala boog ci ñeenti ponk la ngëm séddaliko ponk bu njëkk bi moo di ak tawakkul ala allah ponk ñaaral bi moo di ak tafwid ila allah ponk ñetteel bi mooy arroba bi qadaillah mu juróomeel bi moo di ak taslim li amrillah ñeenti ponk yooyu ñoo fonde ngëm ak tawakkul ala allah mooy nga signé accord ak yàlla ni ko yaa ma doy ci lépp waaw ni ko daal yaa ma doy ci lépp maye ma nag gën wàll ak tafwid ila allah moo di langaan yépp ci alal ci doom ñépp loo am rek nga jox ko yàlla waaw loo am rek nga jox ko yàlla ba deseetuloo dara mu di tafwid ila allah wu fangdo amri ila allah inna allaha basirun bil ibad nga jël sa lépp jox ko yàlla ba deseetuloo dara waaw toog rek dese yàlla warrida bi qadaillah nga yàngu itam atte yàlla ak dogalam ci yow ginnaaw dang ko joxee sa bopp jox ko li nga am nga nangu nag yàngu atte ci yow atte ba bu fekkente ne gis nga ne yooyu atte safal la nga nangu ko xam ne yow rek a cee mujj mu dee atte yow la itam nga xam ne sa borom mooy jëflanteeg yow ci ngëneelam bu ko defee nga sant ko gërëm ko moo tax maat ni daan na nga ñaan yàlla pour di nangu ay atteem di nangu ay dogalam di nangu itam nangu-nangam ci ñoom waaw loolu la si defaisement yi si junj ca genn tey siir wax ne wa rabbini bilqada rabbi musabbirani ala balaika ya rahmanu ya allahu wa rabbini yàlla nga ma gërëmloo yàlla nga ma nanguloo bilqada ci ma nangu sa atteeg sa dogal ci man waaw soo tegee feebar ma nangu ko soo tegee boo ma xeewalee itam ak wér ma nangu ko xam ne yépp yaa ma ko jox yaa ma teg feebar yaa ma may wér su dee ñàkk noonu su dee itam am noonu su dee jàmm noonu bu dee fitna itam noonu waaw wante daal lépp lu yàlla atte ci man
yalla ma ngi lay ñaan lepp lo atté ci man yalla nako mo ne supporté rabbini bil qada rabbi wa sabbirni ala balaika yalla ma mo ngi lo nak bala ba maté wa bala ba té ci sama ko rek yalla nga ko nuyu kon rabbi bi qada illa manam nangu atté yalla koku dafa bokku ci ponki ngam yi wa nangu li yalla atté ci yow mo ngi melni ki am kilifu mo ko yayi sama kilifa koku def na ak tawakkul alay la nga liggey yep bo wara daye nga yekati ko jox ko ne ko kat sama sunu do nga ni am koku mo di ak tawfiq ilay la nga mo yep jox ko ko wa hada bi qada'ihi legi nak sawdo ba den ka def ci jël ak tawé jox na la ca def mu tey def ci la fam su baba itam da nangu ko donte itam da fa dal la sawdo ba jël ci juromi dram jëng ci goro itam bu baba nga nangu ko mo dal yow jox mako say mbir su jëlé lepp baxna su la ko dalal baxna bu ci jëlé tuti da nga man dal la ca def baxna mo la joxé tuti jël la ca def itam baxna yow dal nangu nga ne dal sa kilifa la lam atté ci sa yef sunna ko te baxna la waaw mo ne képp ko xamné yalla atté na ci yow wala mu dogal ci yow na nangu ko yalla itam amna ma xut bo boko jëfale lu neew mu nangu ko bu ful ko dama bari lawon waaw motax yalla ne radiyallahu anhum wa radahu am na sama jam yo xamne gërem na len ñoom itam gërem na ma ndax dama leena tek ay natu yu nangu ko ñoom itam ñu liggéeyal ma lu tuuti mu ful ko waaw wa taslimu li amrillah mooy nga jébbulu ci yàlla ba wala yàlla teg di wax pourquoi waaw ngay demaan kilifa nangul kilifa ga ba lu ko kilifa ga teg du ko wax ne ko lu tax nga teg ma nangam waaw nekk itam bu demee yàlla lu yàlla wàccee ci kawam du tax mu onk balaan yàlla lu tax nga teg ma nangam daf koy nangu rek daf koy nangu rek ndax xam ne jaam la te yàlla itam borom xam-xam la borom kattan la te itam ku am ñeewante la ci jaamam te itam neena duma toy ca jam bo gamé lolu kon da ngay japp né bo nekké ci ngëp lu téggu ci sa ko rek da ngay xamné ciobar yalla la ak la mo ngi yéne yo di ponké ngam yi mo di tawakkul ala allah te mo di wone tawakkul ala allah fa huwa hasb ak at tawfiq ila allah te mo ko fogué do amuré ila allah wala ni kon ponké itam kéfir ñent la ponke kefer ñent la te moo di arrahba waarrahba wa shahwa waalgadab arrahba mooy nga bëri lay xemmeem donc na bokk na ci ponke yi nga xamante ni mooy tax manam ñent yi bu dajale bu dajoo bu dajaloo ci nit ki rek mu nekk yéfir waaw moo di arrahba ak arrahba ak ashahwa mooy rahba moo di nga bëri lay xemmeem bëri ay bëgg-bëgg rahba mooy nit ko nga xam ne fitam dool amul fit ak ragal ak buqat baaxu nit dafa war a woore yàlla te boo woore yàlla ñu ne lépp ashahwa mooy koo xam ne nitu plaisir la nitu bànneex koo xam ne dafa topp dëkk nan ba mu ëpp ak itam alxadab moo di mer

kanam. Mune ca bu njëkk bi ca xelam leneen la koy dundal moo di mu jàng ci xelam di ca xalaat, ndax jàng ak xalaat mooy dundal xel, mooy tax xel mën a duuf. Dangay gis ñaar juddoondoo ci benn kër, bokk ndey ak bay, kenn ko ñu bàyyi ko ci kër ga, kenn jàngalu ko, ka ca des ñu yóbbu ko école muy jàng. Gis nga ka nekk ci école ba di jàng, xelam mooy gën a dund ki nga xamante ni mu nga ci kër ga toog ñu koy yónni. Kon kële dañoo dundal xelam, kii dundaluñu xelam, dañoo rey xelam. Niki noonu itam yaram moom la muy dundee moo di ñam. Fekk yaa ngi lekk lekk bu baax, sa yaram di rafet, sa yaram di dund. Waaw, su ko defee yaram moom lekk moo koy dundal. Moo tax war yi bëri ci lam bi yaa lekk lekk bu baax di defar seen yaram ba mën a taxaw ci lam bi, dégg ci lam bi di daan. Niki noonu itam roox moom jaamu yàlla moo koy dundal. Jaamu yàlla mooy dundal roox comme ni ñam di dundalee yaram. Waaw, sa roox fekk yaa ngi julli mu ngi dund, boo dee woor mu ngi dund, boo dee joxe azaka mu ngi dund, soo dee wax wax ju baax mu ngi dund, waaw, soo dee def yiw mu ngi dund. Yooyu yëpp ay vitamine la yuy dundal roox. Nga ne nag da nga gis nit ku nga xamante ni dundal na yaramam ci xeetu lekk yu baax ba yaramam rey lool ba neex a xool, waaye mu sàgg ne ruuxam ba ruuxam gën a tuuti piccu maratu. Waaw, lu tax? Ndax dafa dundal addunaam bàyyi am axiraam te sa alaxira mooy sa ruux. Kon dundal nga sa ruux nag sa yaram ci ñam, dangaa waroon a dundal sa ruux. Waaye am na ñoo xam ne dañuy dundal seen yaram bàyyi seen ruux. Ñu nga xamante ni dañu bàyyi seen yaram lapp lool ba boo leen gisee dañuy tuuti ba waaw ne ne ñuy xalaat amuñu lu ñu lekk. Fekk dundal nañu seen roox ba seen roox reyaay boo xamante ni jéggi na dayo, bu fekkoon yàlla jox nañu bët yoo xamante ni mën naa gis baatin. Kon daañu gis ne am na nitu yàlla yoo xamante ni seen yaram tuuti na lool, waaw, waaye nag seen roox rey na lool. Seen roox yaay nag duufal na na ko ba mu taxaw ci lam bi diine di daan, comme ni mbir mi duufalee yaramam ba taxaw ci lam bi adduna di daan. Waaw, waaw, loolu ngay gis classe suñu moom borom tubaab nga gis ko mu tuuti lool ci jëmm jëm. Waaw, fekk rey na yaram bi dundalu ko ndax walla dundu la, waaye su fekkoon yàlla jox na la xam-xamu baatim da nga gis ne itam wax dëgg yàlla yaram maanaam dundal na rooxam ba mu nekk mbir moo xamante ni mbir mu jéggi dayo la ci kàttan. Voilà, kon nga gis ne kon nitu yàlla yi noonu la, dañoo rey lay màccaar ci ñoom dundal li roox ci ñoom. Niki noonu itam am na nañu tuddee bakkan. Bakkan moom wax na ma ne moom bànneex rek lay dundi. Am na ñoo xam ne nag bànneex boobu dañu koy rey ba yëlif seen bakkan. Mais am na ñoo xam ne dañuy dundal seen bakkan ci xeetu bànneex, xeetu yu neex ba nga xamante ni léegi seen bakkan moo leen di yëlef. Kon nga gis ne lépp ni ci ni ñu daan dundalee bakkan wala ni ñu daan reyee bakkan daan nañu dem ba togg seen ñam bu neex taaj ñam bi, nga xam ne lekk rek ci des ci xiif nañu lool, ñu jéggi bool bi dem wala ñu jël bool bi woo miskin mu amul lu mu dunde lu maañi wala lu mu reere ñu jox ko, daa di toog ne dañu yar seen bakkan. Wala ñu sol yére bu rafet fota moom moom ci suuf, wala ñu sol daal yu baax yoo xamante ni baax na waaye pour dem rek waaw seen bakkan yàqu. Parce que bakkan dañu ne fas la, fas nag soo ko tàggatul mën naa màmmu, te bu màmmee nag mën na laa gaañ. Moo tax kon bakkan dañu koy yar, yar sa bakkan. Boo yarul sa bakkan nag mën na laa indi musiba bu rëy. Moo tax mu ne bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek, lay bëgg ci nit bakkan la. Bakkan nag la muy bëgg xamul lu ca baax ak lu ca bon. Bakkan jàngoro jàngoro mën na koo romb mu bëgg ko. Bakkan xaalisu jàngoro mën naa tegi mu bëgg
ko sacc bakkan yangu neex man na tege xelam nekk ci ko mu lekk ko waye nak bakkan buñ ko boole wota xel moy yar toujours rek ci erreur lay dëkk toujours rek ci musiba lay dëkk bakkan dañ koy boole xel moy yar ndax sa fekkante ne bakkan gis na jabaru jangur bëgg ko xel moy yar moo ko nan yàlla def tere na nit ki di xool jabaru jàngur ndax loolu dafa aram te itam boo ko bawul tollekee na xiyaam dan ci am duma yu metti di ko yedd ba bëkkan retourné bëkkan léeg-léeg mu gis xaalis ci biir nekk kenn nekku fa mu am bëgg-bëgg jël xaalis ba waaye xel mu ñu yar moo naan ko ah xaalis bii de nañ rus nga te itam kilifa nga te bis boo ko jëlee itam bi nga xam ne yaa ko jël dina am gàcce te itam sa gàcce baaxul ndax nang mën na laa yàqal nangam ak nangam ak nangam ak nangam su ko defee xel moonu mooy wëlbati bakkan kon xel dafa mel ni mooy sàmm bi nga xam ne mooy sàmm bakkan waaw comme ni nit di sàmmee ak jur waaw léeg-léeg itam bakkan dina gisul ñoom xel ma nekk ca laa waaye xel mu ñu yar moo ko nar a ñam bi ndax xam nga ndax ubboon nañ ko wala ubbuñu ko ndax ñam mi baax na wala baaxul jàngaa laaj ba xam comme da nga ko fay fekk rek waaw wante nag nit ñi nga xamante ni amuñu xel te ñu tudde leen ay dof nit ñooñu nga xam ne amuñu xel da ngay xool ni bakkan di jëfandikoo ci ñoom ak ni bakkan amee dof loolu moom moo waral itam dof bi bu rombee problème bi ñu tuur fa ñoom mën naa jàdd ca pubal ba di lekk bu fekkee bakkanam bëgg naa lekk ci lekk ca ñam ba maanaam bu ca bakkanam bu ca xelam nekkee bu ca bakkanam nekkee rek day daa di daw dem ca pubal ba di lekk waaw lu tax mooy lekk ci pubal bi c' est parce que amul xel ma ko wax ne ko lii ngay lekk baaxul waaw su ko defee bakkan su fekkee amul xel mu ñu yar mënu ko lënkaleel ci musiba rek lay dëkk ñooñu la yàlla wax ne nit ñi am na ci ñoo xam ne sàggan na ma ba rey seen xel sàggan na ma ba rey seen xel dundal seen bakkan ba seen bakkan xëy nekk seen yàlla lu tax bakkan dañ koy lënkale xel suñ ko lënkee wa yeewu la xel mu yëw xel mu baax bakkan boobu ci musiba rek lay dëkk ndax bakkan yàlla daf ko bind muy bëgg rek waaye la muy bëgg nag xamul ndax baax na wala baaxul waaw xamul ndax baax na wala baaxul ba tax na kon yàlla wax na ci alquran ne am na ñu nga xam ne seen jaamu bakkan lon ndax la seen bakkan bëgg rek la nu xam waaw ñu ngi ay dof sax de waaye rey nanu seen xelal ba xalaat bu mu leen indil ñu lànk ndax topp seen bakkan rek bakkan bi mujj na ëpp pouvoir xel mi ci ñoom loolu ngeen sant rek ñu def ko moom la yàlla wax ne afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmi afara'ayta man ittakhadha ilahahu hawaahu wa adallahu allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi ghishawatan faman yahdihi min ba'di llahi afala tadhakkarun yàlla nee na xanaa gisuloo waa ji nga xam ne nekk na jaamu bakkanam xam nga ko dem ba nekk sa jaamu bakkan da nga dugg ci cànku ca te doo ko yëpp da nga dem ba koo wax dëgg doo ko dégg da nga dem ba itam doo nangu dëgg moo tax topp sa bakkan day dem ba wowal sa xool te bu sa xool waaye nag si fini sa xool dee na te ko xoolam dee safal la jëm moo tax nag ñu ne kon ponk yi nga xamante ni moo di ponk yi ñu feer moo di rëx ba bëri looy xemmeem rëx ba ak ragal lu jar sa ragal ak shahwa moo di leen topp sa bakkan bu mu ëpp ba ca topp moo di al ghadab mooy mer mer itam dafa bokk ci ñi nga xamante ni ponk yi kee feer lanu moo taxoon Luqman wax doom jëne ko soo bëggee booleem xeetu yëw yi da ngay fexe ba bañ a mer waaw mu ne ko ndax mer moo booleem xeetu ay yi mu ne kon boo fexe ba mucc ci mer rek mu ne
nekkon nak legui da ngay dal jam aljanna ndax nit ci su xasse mar rek mbolem mbolem xetu ay taxaw nañu ci kanam waaye su mbolem rek mbolem xetu ay yesorina la mané ko kon da ngay fess rek da ngay mar yoonent bi sax waxon nako ben way waye dafa ñew na yoonent bi denk mu denk ma te nga tankal ma li ngay denk yoonent bi ne ko bol mer so fexé ba téré sa bop ba dara merde da nga mëna am aljana kon nga xam ne yoonent bi waxam boobu dëppoo na ak waxu luqman yoonent bi wax na ci xadis ne fa inna dunya khadratun xulwa وإن الله مستخلفكم فيها فناظرة كيف تعملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء ألا إن بني آدم خلقوا على طبقات شتى يا أنت بتحاول ندري وعار جلدني نعم يا أنت جلدني من عند يدرني أدنى طوب نتخل طوب من يرسخ من أدر yalla nak mo len fuyo bu pour ngeen wutuko ngeen xol nak naka ngeen di ligey ci aduna ndax da ngeen sel la da ngeen sel ngeen moytu aduna ma ngeen moytu jigen mo len wax fitna banu israël jigen la won mo len fitna won ba yakal len am fitna bobu nak mo ñew ci jamono goor yi sel

kisbani comme sunu teyitam ko fasane ci wax non la ko fay fa wax ne ko kon def na la sama dekkendo fek yaangi sax ci dekk bi di mak mo ne ko itam fi fitit teyitam bol yaakar ben lor buy joge ci say non ndax ma lay wat mo melni Abu Hudhayfa manam Hudhayfa dimuy waxtan ak mom waji neena ko mom Yasir ne ko ndax da nga bëgg ñu ñaar ñu nekk ay alliés nga nekk ci may ku may protéger ci dëkk bi Abu Hudhayfa ne ko dara la sa bakkan tay ji ma ak yow mel na ni ay mbokk lan ndax dana lay jël dugal la ci sama biir fam te loolu dana ko seede loolu waa mag mu daal di jàpp ci loxo ba mu ñëwee ba ci jàkk ja ci wetu kaaba ga Yasir ne ko fa mu jëme Hudhayfa ne ko dama bëgg a seede loo yàlla yi ne sama allié nga damay wëlëranteeg yow boole la ci sama njabootu bopp Yasir daal di rey ne ko bala ngay dem di ko wax yàlla ya te ñu di ay doj yoo xamante ni fa ñu taxaw bi ñu fa jóg te nga dem wax ko nit ñu ne nga xamante ni boromi soxla na ma ndax amaana boo njëkkee ci yàlla ya bala nga retourné ñëw ci nit ñi da nga leen fekk ñu tasaaroo waaye boobu junj la bu koy wan ne ko man gaw ma sa yàlla yii nga may yóbbu wante mu wax ko ko ci yàlla ak tekki bi mu ne ko fa innal alihata muqimatun haysu hiya la tarim Hudhayfa ne ko ma raaytu kal yawmi fatan dakiyan ariba mu ne ko gisuma daal tey ku la gën a muus ku la ëpp xel te gën la ñaw li ma wax kat mu di jëkk kon naa dem ci lépp mu daal di ànd ak noonu bu ñëwee ba ca dañ cum orange notable Quraysh yi yëpp ne ko mu ne leen yaa maafara Quraysh ne tey kat wëlëri bu rëy dox na sama diggante ak dox ngeen ci dëkk bi nee na taxawul ci benn bar wax ba wax bi lu dul wax nañ ko ne ko saayta gayra madnun wa xaalatta gayra madnun mu ne ko mi ne ko yow kat sa jëf ji nga def nekkul jëf ji ñu ŋàñ ñi fii ci ñun ndax ñun waa màkk ñun arabi màkk suñu jikko moo di fekk ko tumuranke ñu fat la ba sa tumuranke day ñu nekk itam am nu yaakaar ci kii nga àndal ndax liir nañ ci kanamam ak mbaax kon amaana seen andu yéen ñaar andu yow lay nekk ak karaanga fa lamma tawafa bihi ala andiyati quraysh kulliha qasada bihi qasdan kaaba nee na ku mu wëree nag piñ ci quraysh yi ba mu jeex mu ànd ak Yasir nag mel ni ku jëm kaaba ga Yasir daal di koy laajaat ni ko ila ay na turiit foo ma bëgg a jëmi Abu Hudhayfa ne ko dama bëgg a séedeloo yàlla yi li dox suñu diggante ci wëlëre Yasir daal di rey ne ko way xaka Aba Hudhayfa ne ko yàlla nga toskare yow Aba Hudhayfa atadunnu an al alihata lam tasmaak wa anta tushiru nnas mu ne ko xanaa da nga foog ne yàlla yi ay dof lan wala boog dañu tax yow da ngay wax ak nit ñi la yàlla yi dégg nanu la ba ngay wax ak nit ñi kon nag aajowul ngay répété wax bi yàlla yi suñu matuloon li ñu doon

yalla nga wacce sa jamm ci ñun yalla nga degeural suñuy tank degeural suñu pass pass degeural suñu ngëm bu ñu jakarlo ak suñuy non bi yeenent bi degge wax bobu nga xamni ibnu al aqwa wax nako mu daldi koy ñaanal ne ko yarhamukallah maana yalla la yalla yeureum wonte yarhamukallah bobu jaaxalon na sahaba ya ndax ku ko yonent bi masana wax te deewulo danaka li la dese ci dunu baretul deke bobu yonent bi day junjune ibnu al aqwa momu dana de ci xare bi ñu jëm mom nak yalla dafa dogal ci biir xare Khaybar bi muy xare ngana yu bopam moko ray waaw ba ko ngana la raye julit nak di warante nan mom shahid la wala du shahid ndax ngana yu mako ray ndax martyr la wala du martyr waaw ci biir xare bi dal ñaan di doon door jaasi jereek far jaaseem wul bëccikku nag ray ko wante bi ñu ko waxee yonent bi ne ko ibnu al aqwa nit ñi ñu ngi werante ci ne ndax shahid la wala du shahid ndax fréeram bu ñuy wax salama tubnu amr ibnu al aqwa moo ko laaj yonent bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daa di wax ne innahu la shahid giñ ne ci yàlla ne martyr la shahid la moo tax yonent bi moo ko jullee tabarakallahu moo ko julleel boppam moom sayidna muhammad moom ci boppam itam moo seede ne moom ibnu al aqwa moomu ne martyr la shahid la ci seen yoon woowu ak sinamu ci benn barab julit ñu ñu ngi yëkkati seeni kaddu naan allahu akbaru allahu akbaru la ilaha illallah di ko wax ca kaw di ko xaatu ca kaw di ko yuuxu ca kaw yonent bi ne leen def leen ndànk def leen ndànk def leen ndànk innakum la tadacuuna asamma wala gaa'iba innakum tad'una samian qariba yonent bi ne leen def leen nank

ku tux yalla mi len di wo at fonté wul mu ngi fi kum mun tuxul mu ngi fi kay jarul xatu jarul xatu yenn yu xoy ñak teggine ndax nit bu lay jégué nga koy yu xu diko wo lolu ak ñak teggine te yalla jégué na len mu ngi seen bir da mu san kon nak ki ngeen di wo degg na len te jégué na len lolu jinjul la buy wone ni so de tuddu yalla a jewul xatu ba tabarkale de tankal ñinga nek biñu ak ci barab buñu wax sahba mu di barab bu jegeñ khaybar fa la yonent bi julle takusan ñu indi ko fa ñam tabarkale mo lek mu reer dal di jog nak mu dal di lek manam isu su joganal la bok ci la jog nak du litimis waw bu mu julle tibis nak wax na non ba mu lekke ba nopi bi tibis jote mo wara julli neena jappul dafa galax ndiko rek waw lolu ishara la buy wone ni lek tojul njapp so lekke ba suri tam fekk sa njapp lu ñeek tojul so namme jog jëm ci julli galax ndiko rek waw ni galax ni ko rek tabarkal la neneen motax bu mu julle timis ba pare gey jot dafa galax ndiku tabarkal la jite len gey ci waxtu wowo kon lek gi ci digeunte timis la ak gey yeen tibbi sallallahu alayhi wasallam fanen gudim gu mujj ga nga xamne ci suba ga la xex bi am yonenti bi and nak julit ni fanan guddi gogou ci lu jegeñ dekk bobu ñu wax Khaybar te boba wa dekk ba yegu ñu ne yonenti bi aksina wax yonenti bi bu masana dugg ci dekk te xara yekati ko daawul jege dekk ba lu dul bu suba jot na ci suba ga bu suba jote fajar ga xar ci mu julli fajar dal di war nak and ak julit ni ñu dugg ci dëkk ba fekk na booba wa Khaybar ñu nga jóg jëm ci seen marché bu bu yëbuñu woon ne sañu gi agsi na bu ñu ko gisee ñoom ñëpp noon nee noonu waqit daw ba ñu dawee nag ñu ngi yuuxu naan julit ñi ak sinanu julit ñi ak sinanu yonte bi sallallahu alayhi wasallam daal di kabbar ni allahu akbar allahu akbaru kharibat khaybar allahu akbaru kharibat khaybar

ñu fasiyene continuer kiyen sira bi ñu doon waxtane te ci aljuma jeli ñu genn mi ngi won ci lettre yi nga xamne yenen ci bi bind nako tek ko ci ay loxoy sahaba yu mu wolu yoni len ci ay bour muy wo bour yoyu pour ñu dugg ci bir l'islam mu melni gannaaw biñu jotté lettre Kisra di bouru Faris ak itam taranga manam ak lamu def te modi xoti lettre bi ko yonent bi yonne won ak la ci yonent bi wax ni mu xoti lettre bi yalna yalla xoti nonu nguram lolou dalay wone ñaari pouvoir am pouvoiru biti ak pouvoiru bir pouvoiru biti bi modi nitu aduna yi nga xamne yalla denk na len nguur nanu xamne sen pouvoir bobu amna benen pouvoir bu ko jogati benen dole ju ko jogati modi pouvoiru batin koku nak serigne seko am lolu tax bepp bour bo xamne yalla dimbali na la nga jubok serigne si am nga chance sa nguur dox ndax dolay bir ji ñokoy tey bepp bour bo xamanteni nak ñak nga chance bu jubodiku ak serigne si bu ne serigne si nak borom xam xam yi ci lañu dugg la ko dalé ca oustaz yi jëm ba ca kaw ñepp ci lañu dugg kep ko xamne yalla dala fe tek te yalla dafa neub ay gaayam leleg ñu jiñ ko ko mu doon leleg itam ñu tek fi ko xamne moma waye yalla ko reerul ci bir nit ñi ndax yalla dafa neub ay awliyaa ba taxna nekay yonent bi yalla daf ko neubon lettre yi mu yonne amna bour yu ko ci reconnaître defal ko ci ay taranga ñoñu dundu nit ci nguur ba dé tabarakallah amuñu benn fitna ci seen nit amuñu benn fitna ci seen nguur ndax orme guñu jox yonent bi sallallahu alayhi wasallam amna ci ño xamanteni nak dañ ko ñaké téggin gogu ëndil na leen musiba bokkon na ci bour bi di bouru Faris mom mi xoti won lettre sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wasallam ko ndep bour bo xamné da nga top yalla boole la ak ay nitu yalla nga leen wormal so bëggé am sutura tabarakallah ci sa nguur sutura budul xawé ko ba mukk kon gannaaw bañu joggé ci bouru Faris té modi Kisra ndax doomi bopam ko ray yalla dogal nguur ga mujj ci dom ja nak bayyi won na xel yonnati bi sallallahu alaihi wasallam kon nak buñu joggé ci bouru Kisra dañu ñëw ci bouru Qaisar mudi Malikur Rum Imam Bukhari solona ci hadith bu gudd ne yonnati bi sallallahu alaihi wasallam bindul na bouru Rum bour ba ñu ko doon wax Hiraqla mu jël lettre ba dal di koy jox Dihyatul Kalabi wala Dihyatu ibn Khalifa al Kalabi bo ci wax rek baxna amarahu an yadfa'ahu ila 'azimi Busra li yadfa'ahu ila Qaisar yonent bi daf ko digalon ne ko
jëlal lettre bi nga jox ko. Buru Bosra dana ko jox Qaysar mi nga xam ne moo di buru Rum. Imam Bukhari netali na ne jëli ci Abdoulaye Ibn Abbas, nee na Aba Sufyan mi nga xam ne moo nekkoon buru Makka ci jamono boobu moom moo wax moom Abu Sufyan, nee na jamono bi nga xamante ni yonent bi yebal na Dihya, nee na boobu mu ngi ko fekkoon ci barab bu ñuy wax Ilia, te Ilia moo di Baytul Maqdis, moo di Jérusalem. Ñu ne nag la fa yóbbu woon buru Qaysar da doon sant yàlla ci ngañaay goo xamante ni am na ko ci Persi yi, ndax Persi yi dañu xeexoon ak Romain yi gañe leen. Waaw, moom la alquran di wax ne alif lam mim ghulibatir rum, boobu Persi yi ñoo gañe Romain yi, duma leen duma bu metti. Daa di rey ku ñu wax Abrawiz, biñ ko reyee ñu daal di négocier ak Romain yi occupé li ëpp ci seeni suuf. Yàlla dogal itam ñu nangu seen croix ba, ndax dañu wax ne croix bi ñu daaje woon Isa ibn Maryam comme ni ko nasaraan yi jorte, ndax alquran moom li mu wax ne na Isa ibn Maryam kenn rayu ko, yàlla ko yéegal. Waaye ñoom daal am na benn croix boo xam ne dañu wax ne ci la ñu daajoon Seydna Isa mu di Jésus. Croix boobu itam dañu waxoon ni Persi dañ ko nangu woon ci Romain yi parce que Romain yi ay chrétien leen. Yàlla dogal itam jamono di dox, jamono di dox di dox ba Ruum dajewaat ak Furs mu di Persi, ñu xeexaat xeex bu rëy Romain yi gagné, nanguwaat territoire yi nga xamante ni Persi yu occupé woon neen ko nangu woon ko ci ñoom, ñu nanguwaat itam seen croix ba nga xamante ni Persi jëloon neen ko ci ñoom. Bis boobu nag doon bisu cant ci buuru Qaysar, yàlla ci buuri Ruum mu di Qaysar mu ñëwoon nag Jérusalem di Baytul Maqdis di Ilia, mu ñëwoon foofu nag doon fa sant yàlla, far mu daje fa nag ak Abu Sufyan, fekk Abu Sufyan jóge woon Siri jëndi woon marchandise, ndax naar yi ay commerçant leen, maanaam buñ nee naar yi moo di ñi dëkke woon Makka, ñoom dañ daan def rihlata shitaa'i wa sayf daan jëndi marchandise. Yàlla dogal nag caravane ba jëndi woon marchandise Abu Sufyan moo ko jiite woon. Bi nga xamante ni lettre bi agsi na ci Qaysar tasanteek mu nekk foofu ci Ilia ci Baytul Maqdis, nee na ñu wax ko ne ko ki la yónnee lettre bi am na ay mbokkam yu nekk ci dëkk bi ay commerçant leen dañoo jëndi woon marchandise. Buur gi daal di leen di woolu, bi mu leen wooloo fekkoon na boobu Abu Sufyan duggagul ci diine ab yëfeet bu sotti la, ñu daal di leen indi teewal leen ci kanamu buur bi. Buur bi woo mbooloo moomu ne leen dama soxla ki gën a jege askan yonent bi ma yónnee lettre bi moom laa soxla, ñu ne ko Abu Sufyan la. Abu Sufyan ñëw taxaw ci kanamam, mu ne mbooloo mi mu àndal nanu taxaw ci gannaawam ndax dafa am ay laaj yu ma ko bëgg a laaj. Mu daal di woo koo xam ne dégg na arab ci aw nitam
pour mu koy tekkil baat yi nga xamanteni ay baati arab la te mom bour bi degguko. Abu Sufyan neena bour bi laaj na ma ay laaj. Neena lim mu ñëk laaj modi ne daf na ma kayfa nasabuhu fikum. Sen yonent bi nga xamne yoni na ma lett bi dama len di laaj askanam ndax dafa bok ci ñi gëna soufé askan ci yeen wala dafa bok ci ñi gëna reuy askan ci yeen. Abu Sufyan neena maneko huwa fi nazu nasab mom kat ci askan wu reuy la bok ci ñun ndax mo ngi bok ci Quraysh. Gannaaw Quraysh itam ci famille bu mak la bok ndax mu ngi bok ci Banu Hashim. Lolu di ben question bour bi daldi japp bour bi la jatt ko ne ko fa hal qala hada al qawl minkum ahad qat qabla moniko ndax wax bi te modi woti jemi ci yoonu yalla ndax yeen arab yi amna ci seen biir ab yonent bo xamanteni min ngeen ko mu massa wote jeme ci yalla. Abu Sufyan neena mané bour bi dedet muniko fa hal kana min abaihi min malik muniko ndax ay bayam amna bour ndax mom dafa bok ci fami bo xamné ay bour lañu. Abu Sufyan ne ko dedet muniko fa ashrafu an-nasi ittaba'uhu am du'afa'uhum ndax personnalité yi borom daraja yi nit ñu am manañe ko top wala badole yi ñak daraja ko top. Abu Sufyan ne ko personnalité yi ken top ko ci ay badole rek ko top nit ñi tek nit ñu tekki wul dara ko top. Bur bi ne ko ay yaziduna am yanqusun ndax ñi ko top waxtu wone dañuy dolle ko wala dañuy wañe. Abu Sufyan ne ko bal yazidun ñom kay dañuy dolle ko sa suné ay talubem di dolle ko. Bur bi ne ko fa hal yartaddu ahadun minhum sakhatan li dinihi ba'da an yadkhula fi mu ne ko ndax ñi dugg ci dinem amna ci ñu cey murtad ngir méré doxalinam bu ñaaw ci dinem. Abu Sufyan ne ko dedet mom dal ku xass dugg ci dinem dang cey dé waye do ci genn mukk man dal gisaguma ku tuub dugg ci l'islam tubbi. Mur bi ne ko fa hal tattahimunahu bil kadhib qabla an yaqula ma qal mu ne ko ndax jitu won na ngeen tuumal ko ci fen manam ndax mas gene nemme ko ay fen ci mom ndax nit ku daan fen la nit ku daan wax lu dul deugul. Abu Sufyan ne ko dedet deug rek la nga xam ci mom tudde nun ko sax koor ki ndax sax gu mu sax ci deug musuñu nemme ko dal fen ci lamiñam ba kérok bim ñuy ñëkka wo dajale ay mbokam daf leen wax ne leen ndax mas ngeen ma xame ay fen ñu ne ko dedet mu ne kon ndax suma leen waxon ne leen amna soldar yu nek ci gënaaw montagne bi jëm ci yeen da ngeen ko gëm ñu ne ko waaw waaw musuñu la xam ci ay tiaxan mu sok ñu wax ne yalla ñu yoni bur bi tak yoy yep japp. Bur bi delu wat laaj ko ne ko fa hal yaqdir ndax mas ngeen ko xame ay wor. Abu Sufyan ne ko dedet nit ku mandu la lu wor mukk du fecc wëlëre mukk mu ne ko dal li ñu jaaxal ci moom moo di ne diir bu yàgg dund nañ koog moom waaye xamuñu li muy def ndax su xëyee du yendoog ñun day dem ci àll ba bu timis jotee mu dellu si.

nga tànn ko ne diini ji moo la doy. Kooku ban sañ-sañ laa am ci moom? Najashi kilifa la, Najashi tabarkalla mag la, borom xam-xam la. Su demee ba gis ni diine l'islam moo ko doy, lu ngeen bëgg ma takk xare-xare-xareek moom? Wax leen ma leneen waay, bàyyi leen ko ak diine ji mu gëm. Mu dal di giñ moom hiraq la. Mu ne giñ naa ci yàlla ne sudul woo nag fitnay nguur ak sama bànneexu bakkan bii ma am. Waaw, mu ne giñ naa ci yàlla ne nay ci sama nguur rek moo tax ma bañ a topp Muhammad. Waaye bu dul woon ak nay ci sama nguur, kon danaa bàyyi sama lépp topp ko. Waaye xam nga buur moom tabarkàlla, waaw, nguur dafa neex, nguur dafa neex, moo tax wàcc sëg nguur tabarkàlla yombul. Waaw, yombul, gar mi rek a koy def. Moo tax it hiraq la moom nee na daal nguur a neex rek, waaye bu dul woon ak neexayu nguur, kon ma bàyyi ko toog Muhammad ndax moo nekk ci dëgg. Moo tax Abdou mi nga xamante ni mooy wax ak Amr ibn al-As mi nga xam ni moom la yàlla moom la yonent bi yebal ci Jayfar mi nga xam ni moo di buuru Ummaan. Seen waxtaan waxtaan wu neex la, waxtaan wu intéressant la, maanaam waxtaan wu am njariñ la, waxtaan wu ab julit war a yitteel la. Ndax tabaarakallaahu laaj yi bu ci nekk rek dafa am tontu bu dëppoog moom. Mu ne ko unzur ma taqulu ya Amr. Mu ne ko seetaatal li nga wax. Mu ne ko wallahi saddaqtuk, giñ naa ci yàlla ne li ma la wax dëgg la. Fenu ma de, li ma la wax yëpp dëgg la, li ma la wax moo am. Abdu ne ko faxbir ni man ladi yamuru bihi wa yanha an. Dama bëgg nga wax ma Muhammad moom nga xam ne moo di seenub yonent. Dama bëgg nga wax ma li muy digle ak li muy tere ci diineem. Amr ne ko yamuru bi taati llahi azza wa jal wa yanha an maasiyatihi wa yamuru bil birri wa silati rahim wa yanha an adh-dhulmi wal udwan wa an adh-dhina wa an al-khamr wa an ibadati al-hajar wal watan was salib. Qala ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi law kana akhi yutabi'uni alayhi la rakibna hatta nu'mina bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Amr ne ko suñu yonent boobu topp yàlla rek lay digle, topp yàlla, topp leen yàlla. Nee na waxam yépp moo di topp leen yàlla. Nee na itam terewul lu dul ak mooy yàlla ak nëng ci kaw suuf. Bu sañoon daal ñun ñëpp jub, ñun ñëpp maandu. Waaw, kenn dootul fenati, kenn dootul nekk bramaaj, kenn dootul nekk ak fumiste, benn xol dootul wawati. Nit ku ne da ngay yërëm sa bokk di ko dimbali, te yàlla tax moom daal bu sañoon daal mooy akum nëng dafay denc ko suuf. Muy digle ak mbaax, di digle itam jokkub mbokk, di tere tooñ ak noonoo, di tere njaalo ak naan sàngara, di tere jaamu xeer ak xërëm, di tere itam ñuy jël ab croix di ko raay di ko jàppee yàlla. Lii daal la suñu yonent boobu tere. Ci waxtaan wi ma def ci ajuma ji ñu génn, ñu bari téléphoné nañu rafetlu ko, ñu bari bind nañu rafetlu ko. Kenn daal moo ma yóbbante te gisuma sax jëmm ji. Ki mu yóbbante ci man nag sama wëllëre la. Mu ne ko waxal Cheikh daal ne ko nit ñi bëgg nañu ko lool, wante nag mu ngi commencé dugg ci domaine boo xamante ni daal su deful attention nit ñi danañu ko bañ.

soudé mer na yalla tax soudé bagn na yalla tax soudé diglé lu bax di téré lu bon na yalla tax way lepp lo def pour nit ñi kenn mën ta satisfaire nit ñi té itam ñaara am nit ki nga xamné da fay yegg di wax ak nit ki nga xamanteni dañ koy wax lo muy wax ki nga xamné nak mbéd ma koy dicté wala ñennata koy dicté nan ko waxal nangam waxal nangam waxal nangam ah amana koku mu ngi cey sét banexu nit ñi waye nak yegg ni li lu bon la nga natt ko ci alquran ak sunna ndax alquran huwa almizan nga natt ko ci li genn ci télévision bi yépp lu ci bari deppul ak diiné kilifa yu bari bëggoon ko taxaw wax nga remplacer len waxal ko yonent bi waxal ko nit ñu bax ni waxal ko julit ñi nga xamanteni bëgg nañu seen njabot nekk ay julit pire am ay jikko yu bax incarner ko ñoñu nga taxaw waxal len tabarakallah lo xamanteni tay bu yonent bi dekki won tay mo koy wax yow nga taxaw wax ko bu li ci nit ñi bañe kay nga ne alhamdullilah ndax yonent bi lolo taxone ñu bari bañ ko tabarakallah lolo rek mo taxone kon yonent bobu ci wax bi nga xamanteni Amr ibn al-As waxnako modi ne ab yonent la bo xamni top yalla la dan diglé dan téré ak moy yalla di diglé ak mbax di diglé jokkuk mbokk di téré togn di téré nono di téré ndialo di téré nam sangara di téré jamu xërem lolou la wax abdou ne ko suñu yonent li dal la fi nekké waye nit ku bax su déggé kaddu bu bax da koy rafetlu lolou tax abdou mi duggul ci diiné waye borom xel la borom cieur la analyser na wax bi xol ko xamné lu rafet la mu dal di koy wax ne ko ma ahsana hadha alladhi yad'u ilayhi yemuna kawtifuk ana lan mo gëna rafet li nga xamanteni seen yonent bi mu ngi wote jëme ci loola te modi ak mbax kon koku nit ku bax la lolo tax mu rafet lu bax lolu nga xamanteni tabarakallahu amru waxnako motax muniko su doon ni sama frère bi ñuy wax jey farde top na ma nangu na ma deggal lima koy conseil kon dañu ñu war suñu gëlem and ak yow ba medinatul munawwara ñu sukku ci kanamu yonent bi daal di koy gëm deggal ko jappale ko mune wante walakin akhi adarra bi mulkihi waaw mune wante nak sama frère bi dal dama fokh ni woruni ci nguram waaw woruni ci nguram te xamna ni du nangu bukk top yonent bi sallallahu alaihi wasallam tabarakallah bokku ci ay talibé du ko nangu te lolou modi muccu aduna ak alakhirah neena man Amr ibn al-As maniko yonent bi de xamna ko ci mbax akug yiwen gis nga bu toubé yonent bi du nangu ciirem mukk dana ko baye nguuram du ko danen dana ko gëna salat té itam dana ko gëna dolel limu soxla ci mom dal modi nakoy jox agaka rek agaka jo xamanteni da fay delu ci fuqara wi ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam fonk bi di azaka dafa nekkon fonk mu nga xamne daf ko fonkon ndax dafa bëggon société bi économiquement mu am équilibre ndax azaka dafa ñew pour alal ji bañ di circuler ci borom alal yi rek kay la yakuna dawlatan bayna al-aghniya'i minkum su ko defé su azaka amul won sarax amul kon alal ji da fay nek luy circuler ci digënté ñi am rek ñi ñak duñ ci mëna mos dara kon dërëm ak dërëm rek ñoy mëna jëflanté yalla teural azaka pour ñi ñak mën ci am mos azaka nak
nek ponk bu reuy ci l'islam da fay label alal daf koy selal daf koy selal da fay melni rek e nit ko am kawar bu kawaram demé bu sekk su ko baye ak sekkay bobu rek day dem ba kawar gi ci bopam da fay magat waye bu ko wataté tabarkallah defar ko bu mu jek da fay dal di jébbi wat benen sax bu rafet wala bok ñi nga xamanteni dañu am jardin ci seeni biiri keur garab gi bu sekk bu sekk soko baye nonu da fay ñaaw waye boko tayé ba mu rafet soko baye day jébbi wat jébbi bu rafet adaka non la mel ci alal soko génné rek alal gi da fay barkel day jébbi wat benen jébbi su fekkenteni nak da nga baye adaka ji ci bir alal ji bañ ko génné yalla daf koy gennel bopam modi ni dana fexé ba tek le problème yo xamanteni da nga genné sa alal force def ko ci problème yoy mo xam febar la bum lay tek wala leneen lum lay tek lo xamanteni fokk la nga warone genné adaka dana genn su ko defé nak bala muy genn ci lo xamanteni do ci am dara mu genn ci loy amé dara mo gën naka lay genné ci loy amé dara modi ne nga genné ko te jëm yalla rek tax su boba dana barkel sa alal te itam dana la jural yi wu reey ëlëk yu mal xiyam ndax lolu nga genné danaka tabarkallah lo déposer la ci sa banku al-akhirah boy dem diko fa fekk azak joju le diiné bëgg muy genn motax su do ni diiné l'islam moy dox fi sharia bi ñu koy appliquer fi ci sénégal su fekkonté ñu ko fi appliquer képp ku bañu genné adaka dañ lay forcer genné ko ndax ponku la ci ponku diiné julit ñepp ko wara genné motax amru ne ko lenn rek la yonent bi di soxla ci mom modi adaka adaka joju nak jëme wu ko ci poche bopam wante daf koy seddelé miskin yi ak way ñak ñi ñooñu rek la koy seddel motax baat bobu nek gan ci abd ndax musu ko deg mu ne ko lan modi adaka mu ne ko faratala bu yalla tek jaamam yi ci seen alal commencé nak diko limbal diñu wara genné ci adaka dugub dañ ci genné adaka ciép dañ ci genné adaka beuy xaar dañ ci genné adaka diko limbal ba ci gëné mama abdou dadi yému ndax lolu musu ko xam muniko waw kon suñu jur gi sax nga xamanteni tabarkallah dañ leen di sam ñuy lek ay ñax di nan ci dex yeek deeg yi ndax suñu alal yoyu dañ ci genné adak ta amru ne ko waaw dañ ci genné adak mu ne ko suñu wa gox bi de ni ñu nayé fokk na ni pour seen alal yoyu ak tabarkallah ni ñu bëggé jur fokk na ni ñu genné ci adak dana jafé waaw nena lolou la waxtan ak abd nena tok na nak ci buntum ba ay fan muy def tabarkallah ay demarche pour magam bobu di jeyfar lu sa warma nena bamou demé waxnako lima taxa juk waxnako sama mbir nena mo nekone intermédiaire sama digënté ak jeyfar nena bu bis nak jeyfar dal di may lu sa war nena bamma wolo nena bëkk neegam ya ñew na ñu japp ci sama ñaari peur nena melni ab sacc bu ñu japp nena abdu ne len bayi len ko ki nit ku bax la nena ñu bayi ma dal di jox ndank dal di meegu nena duma ñew ba ci bur bi nak nena nangu sax bayi ma tok ndax bur tok nga tok day woné ak maqama
dañ ma bayyi ma ne jëddu taxaw di wax sama soxla bur bi ne ma takallam bi hajatik waxal sa soxla neena ma ne ko jabb nak lettre ba nga xamanteni mom lama yonent bi yoni won neena ma man ko am fayda la man yonent bi yoni wuma pour ma dem fa di wax comme bind na lettre dal lettre bay wax ak mom ma ne ko jabb lettre bi neena mu dal di koy teppi neena dal di koy lire ba mu jeex neena waxul dara mu dal di jëlat lettre bi jox ko frère bi mom itam dal di koy lire ba mu jeex gis li ci yonent bi wax yépp mu ne wante setlu naane ci ñoom ñaar ni ndul lire lettre bi gis na ni frère am bi di abdou te ma doon waxtaan ak mom mo gëna wayef xol te itam dafa melni leeruk l'islam capté nako ndax lire gu wayef gu am ñewante la doon lire lettre bi neena jayfar nema ala tukhbiruni an quraish kayfa sana'at xana doma wax wa quraish naka lañu def bi ngor si joge di wote neena maniko tabi'uhu top nañu ko gem ko ba yonent bobu mo leen gënal seen ñaari beut muniko ama raghibun fi din muniko imma raghibun fi din wa imma maqhurun bis sayf muniko ñaara ci am amna ñoo xamni dañu bëgg diine ji xamni moy diine ndub moy diine mandu ñu gëm ko top ko amna ci ñoo xamanteni nak dañu top seen bakkan xamni ni sax diine ji moy diine mandu moy diine ndub waye top seen bakkan tax ak seeni intérêt ci xërem loolu tax ñu taxaw pour galankor d'islam ñoo ñu yonent bi dafa jog ci ndigalu yalla ak jom ak fayda ak pastef xex ak ñoom bu duma leen duggal leen ci l'islam mané ko kon ñi dañu gëm ngëm bu sel dugg ci biir ñi nak dañ la naan mak ci jaasi ñu dugg fof neena waxtaan wowo nak xawa yéemi tuuti ndax bi amru waxe lolu neena jayfar na xawna gis bopam muné ko kon nak lima bëgg modi nga tuup ndax kat mbolim ñi mu bind lettre ñi ci ëpp tuup nam su fekkenti ni tuublo nak dana tak xari mom yonent bobu xoti mandini ba fekk ci la ci sa gox bi te bu boba dana xare ak yow te bu xare ak yow dana nangu sa nguur jël keneen tek fi ndax yalla ko dolel su boba nak sa neutax na taxu nguur dang ko ñak mané ko kon nak toubel su toubé dana jëflanté ak yow ci ñek dana la bayyi itam ngay lif sa dëkk néna ci itam ay soldat duñ fi dugg ci ay naru goor duñ fi dugg ci te bu boba itam da nga continuer ak sa jam lol dal la gis lol dal la la meuna conseiller mur bi ne ko kon demal bu suba bo ñewé ma xolaat mbir mi dal setantal ko neena bama demé bu suba neké frère am bobu di amr ku bax la mo diso ak mom neko sama mag ju bax ji bul ne ci sa nguur ki yalla ko dole quraish ni ma len xamé ni ñu degeure bop ni ñu jambaré ko xamé ci ni amul ngannaay amul dara su démé ba mën leena not koku ko yalla dimbali la soko topul nak sa gatch rek la gëna re gis kon nak li ma lay digël modi nga top ko mune ko baxna dana ko set neena mom amr ci ëlëk su mu delu ci neena pour bour bi recevoir ko neena bour bi teju melni daf ko xawu jéppi dal nangu ko recevoir neena itam ma delu ci abdou wax ko ni ko sa waji recevoiruma de sa waji recevoiruma nak ah mune ko kon baxna mo jogat di dox mom abdou di ca dox bamu recevoir ko bamu ko recevoiré nak yalla dogal nak mu nangu ne dal mom
gëm na Muhammad sallallahu alayhi wasallam, top na l'islam, deggal nako. Ñom ñaar ñooñu di jeyfar ak tabarakallah rakam joji di abdu dadi and nak duggu ci l'islam. Amna ci historien yu wax ni lettre biñu yonne Oman bokku na ci lettre yi ñu mujjé yonne motax ñu ne amna ñu wax ne li xew xew bi gannaaw fathu makka la te agaguñ ci fathu makka waye amna ñu wax ne avant fathu makka la waye lo ci mënti dégg dal ñaari wax yoyu amna ci kon ci lettre yi nga xamne yonnentibi sallallahu alayhi wasallam ci la tassare wotem gi ci bur yi nga xamne yilifon nañu ko suuf amna ci ñu gëm amna ci ñu nga xamanteni weddi nañu kon mbokk yi tabarakallahu dafa melni waxtu bi dab nañu kon duñu def luddul tabarakallahu yamale fofu waxtan wi tabarakallahu di gërum ñepp di sant ñepp di balu ak ñepp sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Omar Ndiaye tabarakallahu ñu nuyu mbokk yi nga xamne bindu nañu émission bi té di ko rafetlu

dënte ak ngir xudaa la tax nag ñu mën a rey ci ñoom lim bu toll noonu dañ leen a bett. keroog bu fekkonte ni Quraysh dañu joxe ngànnaay rek yem ca, wante dañoo yebal itam ay jàmbaar, ndax Safwan ibn Umayya ca la bokk te ci ngir Quraysh la, mu ngi bokk ci waa Makka. Xuwaytib ibn Abdil Uzza ca la bokk, Ikrimatu ibn Abi Jahlin ca la bokk, Shaybatu ibn Uthman ca la bokk, Suhayl ibn Amr ca la bokk. ñëpp ñëwoon neen jàppale Bani Bakr wala book Banu Nafasa ci caay-caay googu nga xamante ni dox na seen diggante ak ngir Khudaa. wante li ci gën a yéeme moo di Safwan ibn Umayya mi ak Xuwaytib ibn Abdil Uzza ak Ikrimatu ibn Abi Jahl ak Shaybatu ibn Uthman ak Suhayl ibn Amr, ñi ñëpp ay yéefar lañu ci jamono bi, waaye yàlla baaxe na leen dañoo mujj tuub. loolu nag xikma yàlla la, ngëneelam la, mujj nañu tuub. mais ñii ci ngir Quraysh lañu bokkoon, fecc na kollëre gu doxoon seen diggante ak yonent bi moo tax ñu jàppale famille boobu di Banu Nafasa. ñuy xeex ak ngir Khudaa di xeex ak ñoom ba ñu dugg ci daa ci këru Budayl ibn Warqa al Khudaa'i ca mag. gannaaw si gi nag ñoom waa Quraysh ci ndimbal bi nga xamante ni dimbali nañ ko Bani Bakr ci ñu xeex ak ngir Khudaa ci den yëg ne ndeke ñoom fecc nañu wëllëre wi doxoon seen digganteeg Rasulullah. ñu commencé nag daal di rëccu. ku ñuy wax Harith ibn Hisham daal di ñëw ci Abi Sufyan, ndax boobu moo doon kilifak Makk. mu daal di koy wax nag li nga xamante ni moom la waa Quraysh def, kon dafa mel ni xabaar bi yeex naa aksi ci Abu Sufyan. Abu Sufyan ne ko man kat loolu yëguma ko woon, wante nag bi muy am fàdduwuma, maa ngi fi. waaw, yow yaay kilifa dëkk bi, lu rëy xew na ci dëkk bi nga ne yëguloo ko, te booba yaa nga ci dëkk ba. kon nag seetal ci sa bopp daanaka du yomb. loolu moo dal Abu Sufyan. waaw, mu mel ni Abu Sufyan nee na lii xew de ay la, ndax wat naa ci yàlla ne Muhammad dana xeex ak ñun. fekk boobu soxnaam di Hind bintu Utbata mi nga xam ne moo di soxna Abu Sufyan. Hind mi nag moo rayoon Hamzatu ibn Abdul Muttalib ca Uhud, ba pare yey reswa. ndeke Hind mi gént na gént gu rëy, gént gu ko tiitloo, ndax dafa gént gis dret ju bari ju tuuru ci quartier bu ñuy wax Hajoun. dret ja nag di yol di yol, nee na ba teere ji ci barab bu ñuy wax Xandama. mu daal di tiit nag ca loola ba mu yeewoo mu nettali ko Abu Sufyan. kon ndeke loolu mu géntoon moo di xew-xew bi nga xam ne am na, musiba bi nga xam ne Quraysh def na ko ànd koog Banu Nafasa. foofu nag la Amr ibn Salim al Khudaa'i daa di amee lu ko metti lool, ndax dañoo toroxal giram rey ci ñoom lim ci kaw bett leen. mu daal di jóg sol dàllam, daal di war fasam, daal di rëppatal nag jëm Madinatul Munawwara. bi mu ñëwee ba agsi ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, fekk
ak bobu.

dadi koy tak ci garab dadi jël bu ngi tam tak ko ci bat ba dadi wo soxnam yi bañu ñew mu ne len ku mëna muñ nga tok ku mënta muñ yewina la ndax atta yalla dal na ci sama koow yonent bi genn na ci man sama borom itam genn na ci man fi la fasiyene tok nak di tout di toroxlul sama borom ba bu may jegal wala ma de duggu safara wante dal dundu bu neex fasiyene tuma ko am feek yalla ngi genn ci man ak yonentam ba mo nek ci lol ci toroxlu gogu la nek dir bu yagg waaw nek ci dir bu yagg ba sidna jibril bis rek mo daldi wacc bamu wacce itam ne yonentibi sallallahu alaihi wasallam sa borom neena jeegal na hatib ibn abi baltaa al badri ci bakar bi nga xamne def nako te modi feñal secret ak secret l'islam dadi jang aya ba la taqnatu min rahmatillah inna allaha yaghfiru dhunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim sidna muhammad sallallahu alaihi wasallam daldi yebal nak ali ibn abi talib ne ko demal ci hatib nga wax ko ne ko yalla jegal nako ndax dafa bok ci ahlu badar te kep ko bok ci ahlu badar yalla xolatul sa lu ñaaw ndax kero ci xare badar la yalla supp julit ñi dul ñi fekke badar ne gannaaw bis niki tay gisatuma sen dara lu ñaaw te mom hatib mo nga bokkon ci ahlu badar yalla nak daldi jox conseil julit ñi jox len ndigal ci ne ab julit la wara jël mu di xaritam julit la wala sopp julit la wara am ñewante ci mom wante ne ko julit ba pare te ab yefir rek ngay def xarit ab yefir rek ngay sopp ab yefir rek ngay andal musiba bu nit duggu bobu ci gëna reuy motax hatib mi li muy bok ci ahlu badar yépp naron na duggu ci musiba yermande yalla rek moko rawale lutax ndax ciofel gu mu amone ci tabarakallahu ño xamne ay noni yalla len motax yow julit bi mul ne mukk chrétien bi mo la gënal julit bi wala chef be la gënal julit bi wala até be la gënal julit bi ak nu jikko julit bi ñaaw abi ab até mënuko gën ab yahoud mënuko gën ab nasaran mënuko gën motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxni ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ay yeen gañ yi nga xamne yeen ngi bokku ci da'iratul iman bu len jappé ci samay non ak seeni non bu len len jappi mukk xarit ba tax ngeen di wéccanté ak ñom ciofel mu melni tabarakallahu mbokk yi ñu ngi def ci ne li ñu amon ci waxtu jeexna bu fasiyene tay waxtaan ak yeen continue fathu makka bi nga xamne tabarakallahu doron nanu ko mu melni gannaaw ba ñu sante yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam julli ci ay ñoñam ak sahaba ci waxtan wi ñu genn gisoon nañ yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waj xare bu mag mu di fathu mak mu waj ko te diso wu ci kenn ludul sayyidatuna aisha ak bayam sayyiduna abubakrin ak umar ibn al-khattab radiyallahu anhu mu melni mbir mu reuy amon na ci sahabi bu mag bo xamni secret bi yonent bi nebon sheytani mënon nako ba mu amon yene feñal ko ci waxtan wi ñu genn gis ngeen lettre bi mu bindon jox ko jigen joju pour

Yok bu komakka. Yalla ci mbaxam ak ci nam namam ci la yebale sidina Jibril ne ko demal ci yonent bi nga wax ko ne ko amna ci njabotam ku def njumte lu reuy ndax bind na lettre pour siwal khabaram mak ci la yebal Ali ibn Abi Talib ak Zubayr ibn al-Awam ci ñu dab ndaw soosu ci la ñu nangu lettre ba gis ngeen itam fa waji mujju modi ñak nagu ci yermane yalla jël na buum tak ci batam fasiyene toroxlul yalla ba yalla jéggal ko Bakar bi mu def reuy na waye xamna ne Bakaram bobu limuy reuy reuy yépp xaj na ci yermane yalla muy jéggulu boromam di jéggulu boromam ba yalla xey jéggal ko mu melni lolu lu reuy la ci julit togn yalla am yaakaar ci ne dana la jéggal nga jéggalu ko mu jéggal la lolu reuy na ci julit kon képp ku di ab julit lu sa bakkar reuy reuy budul bokkaale rek yalla mën na la ko jéggal motax yalla jéggal Habib mu mel ni yonente bi sallallahu alayhi wasallam génn na pour nama tukki xare tukki itam ubbi dëkk bu rëy boobu nga xam ne moo di makkatal mukarrama mu bàyyi ca madinatul munawara silmaxa gu baax googu ñuy wax mu bàyyi ca madinatul munawara ibnu ummi maktum mu di silmaxa gu baax googu nga xam ne moom la ko yàlla yedde woon ca abasa wa tawalla mu mel ni am na ñeneen ñu wax ne abaruhum kulthum ibnu husayn moom la fa bàyyi waaye am na ñu wax ne itam ibnu ummi maktum la fa bàyyi ñaari wax yooyu yépp am na ci yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci weeru koor gannaaw ba weer wa amee fukki fan ci la génn di tombeek 630 ci judduk sidna Isa alayhi salaam neneen bis boobu yonente bi sallallahu alayhi wasallam daf ko woor ba mu yeggee ci kadiit ci diggante Usfaan ci la doge moom yonente bi sallallahu alayhi wasallam sahaaba yépp daal di dog mu ngi àndoon nag lu tolloo fukki junniy soldaar ci ay sahaaba yu ko gëm ànd ak moom pour na ma ubbi ji màkk yonente bi sallallahu alayhi wasallam yabale woon na ci arab yi ko wërte gëm ko pour ñu woore si madinatul munawara ànd ak moom pour ñu ubbi ji màkk ñi ko gëmoon ñépp teew nanu ànd ak moom ci tukki boobu wax ne ne ñi mu àndaloon ci ay soxnaam moo di Ummu Salamata ak Maymuna radiallahu anhuma ñaari soxnaam yooyu ñoo àndoon ak moom ci Fath Makk yonente bi sallallahu alayhi wasallam wax ne ne gannaaw takkusaan la génn yonente bi sallallahu alayhi wasallam tukki boobu nga xam ne tabaarakallahu sumb na ko mu di tukki bu rëy wax ne ne la mu ci àndaloon na ci ay sahaaba
fukki junni lañu waye ba mu ñëwé ba makka amna ñaari junni yo xamné tégu neen ci muti fukki junni ak ñaar bi yunus bi sallallahu alayhi wasallam ñëwé ba jégué makka ci li digal sahaba yi ne leen nañu taal taal yu bari ñam itam ñu taal taal yu bari pour yunus bi nam ma won wa makka kattanam ak dole ak mbolo mi ko yalla jox lolou itam wa makka di ci tite di ci ragale nax buñu gisé tal ya bari danañu xamné yonent bi dik na ak soldat so xamné kenn mënu leena dekkou lolou dana dam sen ak ñaw ka lolou tax wa makka bañu déggé yëngoo ci xuru makka ñom ci seen biir laaj waxtaan nañu kenn ku ne di laaj sa morom ndax bañu gisé safara sa degg yëngu ba dañu dal di tit nak ci li yëngu ci xuru makka wi te xamuñu lan la ndax yonent bi waxu len dara te fat na yoon yépp ben xabar senul muy ram ndank di ram ndank ba jégué ci makka bu tim len ba ñuy dégg yëngoom di gis safaram lolo tax ñoom ñu waxtaan ci seen biir daldi lajante ñi ne waaw yëngu bobu ñuy dégg ci xuru makka wi lan la ñi ne yëngu bobu de xawna niru buru Iskandar ndax katan nga ko yalla joxon ba mu wër mëna wër aduna bi ñi ne dedet doole joju kay doole Kisra la wara tollol Anushirwan ñi ne dedet yëngu gogu kay doole Muqawqis la wara tollol mudi buru Misr wante kuñ ci tuddi ci bur yoyu rek ñu ne dedet katan gi ñu deg ci xuru makka ëpp na katanu Iskandar ëpp na katanu Kisra Anushirwan ëpp na katanu Muqawqis wa makka nak daldi jaxlé né kon li fi seus mo diné nañu yebal ay espion ñu jéma xam lan mo xew wa makka nak né kom Abu Sufyan yaay buru makka yaay kilifa gi ya wara dem pour xam lan mo xew Abu Sufyan daldi jog am ñu mo andal bi nga xamanteni Abu Sufyan dugg na xuru makka ci la dajé Abbas ibn Abdul Muttalib Abbas dadi koy wax ne ko Rasulullah la andal ak lu tollok fukki junni soldat dañu ñew pour nam ubbi ci makka mang lay yegal nak ni sa bu ngeen joge na ma xex da nañu len roy ba ngeen jeex kon li fi seus modi ngeen négocier te nga tup sax mo gën mu ne ko dana fexé garantie le ba yobbu la ci kanamu yonent bi ken dula laal ngeen tup ci wetam Abu Sufyan ni xolu di xolé ndax mom mbir mi dépassé nako Sayyidna Abbas andak mom ba indi ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko dama nam ubbi ci makka Abu Sufyan ne ko soldat su toll ni suma ko amone duma deutmal dekk bu xébu bi di makka soldat su reuy si suma ko amone katan gi nga am buma ko amone kon Misra lay jubal modi Egypte wala ma jubal Yaman ndax dekk yoyu ñoo upp alal makka gi nak ay doji kessela amul alal amul dara
mu melni Abu Sufyan lamu nam ci wax joju moy décourager yonent bi waw su fekkonté né yonent bi nitu aduna la kon dana am khalatu ubbi ji misra wala yaman fur dolem ak alalam mana dolé ko wante kum yalla ko yoni fako yalla joxogn rek lay xol lako yalla def lo rek lay def yonnati bi sallallahu alayhi wasallam da di koy tontu ne ko yow Abu Sufyan ma ngi lay yegal ni joguma pour wut alal joguma itam pour di nangu ay rew yalla ma yonni pour ma tassare dinem ji tassare njub ci kaw suuf wante wut alal ak coloniser ay rew taxuma jokk fofu nak bi waxtan wi deme ba yag Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu mom mo ngi fess del ak mer ndax Umar ibn al-Khattab amul ben ñewant ci bi yefer loko jege jege ci mbokk bodé yefer soxlawula soxlawul sa dara donte dom la donte jabar la donte baye la donte xarit la lolo tax Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu daldi wax yonent bi ne ko ya rasulullah yow yonent yalla bi xana xamuloni ki ngay waxal ab yefer la xana xamuloni ki ngay waxal mo fecc sa wëlëri xana xamuloni ki ngay waxal di Abu Sufyan mo la gëna bañ ñepp lo yaqule makk rek moma ma ngi lay ñaan kon nga bayyi ma dog batam yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga ak mbax ga ak tolérance gu upp ga ci la ñaan Umar ibn al-Khattab iko bayyi ma rek ma wax ak mom fofu nak ci la waxtu julli joté mu daldi wax Abbas ibn Abd al-Muttalib neko gennalak Abu Sufyan ndax waxtu julli jotna mo daldi digal Bilal pour mo noddu Bilal daldi noddu ci kaw julit ñepp dajé wanti noddu Bilal gogu metina Abu Sufyan xam nga Bilal dafa am lu ko yalla defal yi gëna tedd ci l'islam noddu daf ca bok yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal waaw yalla jël noddu cërele ko sidna Bilal Bilal itam nekkon ko sori ci yonent bi ndax yonent bi daf ko bëggoon waaw daf ko bëggoon lool mom sidna Bilal waxne ni noddu gi mu daan def yonent bi gene aduna daf ne dotul noddu ti kenn ci la laxas nak genn Makka ak Medina waxne ni itam bo déchiffrer tulu Bilal da fay tolok ak yi yonent bi dundu waaw Bilal su fekke déchiffrer nga touram daf lay jox ak yi yonent bi dundu yonent bi 63 ans la dundu jurom ben fukki ak ñett bo déchiffrer touru Bilal daf lay jox jurom ben fuk ak ñett ndax baabi ñaar la ñaari lam yi ben bu ci nek fanwer la alif gi dox sen digeunte di ben so jele ben bele bolé ko ak baaga mudi ñaar mudi ñett ba ñaar la alif di ben muy ñett ñaari lam yi ben bu ci nek di fanwer bo bolé ñaari fanwer muy juroom ben fuk mudi juroom ben fuk ak ñett
kon nga xamne yalla deful dara ci azar sila bi dox digeunte yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ak bilal ibn rabah lolou ngeenelu yalla la noddu dafa nek lu cher ci l'islam motax ñu ne lat yawmal khiyam bu nit ñi duggé al janna wax ne ni noddu kat yi ñoy gëna taru ndax seeni baat dafay nek baat yu guddu te taru ñuy nek baat yu guddu te taru te wax ne ni noddu kat yi lat yawmal khiyam dañu ram motax bi bilal noddé Abu Sufyan dafa daldi mer daldi wax Abbas ibn Abdul Muttalib neko waw waju ñul ji taxaw di ngax ni mbam kan la Abbas ibn Abdul Muttalib neko Abu Sufyan yow rek yaay mbam te wat na ci yalla ni bula Umar ibn al-Khattab degge dana dox sa baat ki di noddu modi bilal ibn rabah xam nga ko muniko mangi lay ñaan abu sufyan ak ceddu japp na la te nga tuup deugal l'islam sa xel mu ñaw mi yobula ludul ci kacior ak mbon te nga jup te nga bax te nga genn ci ceddu te nga deugal rasulullah te gem ne yalla kenn la te nga weddi la ta ko uzde su ko defé nga wax ashhadu an la ilaha illa allah wa annaka rasulullah demal ba ci kanamu yonent bi nga su ko wax li muniko ah lolo da rusna ko rusna su ko ci kanamu muhammad diko wax nan ko amul ben bur budul yalla te yow yonent yalla nga lolou dal nekagul sama xol Abbas ibn Abdul Muttalib neko su tubul nak Umar ibn al-Khattab dana la ray ndax ni mako gisee sa bakkan rek la soxla te bis bu ko yonent bi di jox ndigal muy tagale sa bop ak sa bat kon nak mang lay deng nga tub fofu la ñu andé ñëwaat ci yonent bi sallallahu alayhi wasallam yonent bi daldi wax ak Abbas Sufyan bi mu waxé ak mom né ko na tuup mu né ko man dal man na wax shahadu an la ilaha illa allah waye wa annaka rasulullah koku nak mom dal nek na luma dis pour ma wax ko ci sama xol wanti yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci lewet ga muniko wayhaka ya aba sufyan alam ya'ni laka an ta'lama anni rasulullah muniko wona sa toskere yow aba sufyan ba legi sa xol nangogul ci ne man yonent yalla la aba sufyan niko bi abi anta wa ummi ma awsalaka wa ahlamak wa ma akramak mu ni ko giñna ci sama nday ak sama bay man Abbas Sufyan ni musuma gis ko la gëna mëna jokk mbokk yow yenent bi musuma gis bima juddok legi ko la gëna lewet musuma gis ko la gëna tet wante dal mang lay yegal ni li ñox ñox ci sama xol bi dal deug yalla jaaxal na ma te modi ba legi dal mangi gëm ne la taguze dal ñoy yalla motax manuguma la deugal motax fofu nak lako abbas wax ne ko so nangou wuta gem nak dañu lay daldi ray fi mom do fi joge neena mo daldi tuub nak tuubuk ñak pexé ah bamu tuubé nak tuubu ñak pexé yonent bi ne kon bayilen ko mu dem mo daldi jop mom abbas mom abu sufyan bu mu joge mu daldi xol soldar si setlu len xol sen doxalin xol nañu taxawé xol kanam ya xolat na ru gori xol nganay xol len ci kaw ba ci suuf
waaw dal di ne wul bet nak dal di dem bu mu genné nak soldat sa ba laqu betu nit ñi ci la wax nak ni bu xul ma len yena bon yena lakle seen touba ngok soxlawuma ci dara fexe ngeen bama wax ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah wante toy ngeen ma da ngeen ma forcer rek waxlo mako su ngeen ma forcer wul won duma ko wax bu lama ci gëna naxari nak modi wa ashhadu annaka muhammad wa ashhadu annaka rasulullah neena wax bobu moko gëna naxari aw sédé bi mo sédé né yonent bi yalla ko yonni néna lolo ko gëna naxari wax né né bamu waxé wax bobu ci la sayyidina jibril né cipp ci kanamu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam né ko abba sufyan dé tout gi mu tubon debbul ci mom ndax sanni nako ci yalla ba néna dal liko naqari modi limu wax batu sede yi rawatina nak limu wax ne yow yenen ti yalla nga neena dal bu deme ci la ta'uze bu deme ci la ta'uze du xam lan la len di wax yenen ti bi sallallahu alayhi wa sallam daldi wo Abbas ibn Abd al-Muttalib ak Umar ibn al-Khattab nelen jibril ñewna legi wax mané Abu Sufyan tubina ndax sanina tubam nga ci Allah kon nak dama bëgg ngeen dabalimako ëndil mako Umar ibn al-Khattab ne ma koy jëli yenen tibi ne ko xamna la soko dabé dang ko ray kon nak bayil Abbas ibn Abd al-Muttalib dem jeliko Abbas ibn Abd al-Muttalib radiyallahu anhu yonent bi joxnako war wayam ba di dul niko dama beug nga war dul dabal ma Abbas Sufyan nga indil mako Abbas ibn Abd al-Muttalib dal di dab Abbas Sufyan bamuko dabé neko yow kat yenenbi sallallahu alaihi wasallam neena jibril ñewna ne bi nga laqo beutu nit ñi dal ci nga sanni sa tuup ci Allah ba mu ne ko waaw waaw man kay lima naqari moy xawma lumay waxi la taqudde ndax li ngeen ma wax lo naqari na ma kon nga gis ne Abbas ibn Abd al-Muttalib dafa melni amon na ñewante ci Abu Sufyan bëggon na dal mu tuub ndax daf di kilifa mu tuubé dana yobale ñu bare yalla dogal Abbas ibn Abd al-Muttalib ne ko kom non le mbir mi démé tuubi nga kon dana la yew ba nga né ngod ma yobul ci Rasulullah ne ko may kilifa ak makka ndax jaadu na ko melni man ñukay yew Abbas waxal lenen waye xam nga ni man duma ko ñu yew mu ne ko may yew la nak mo gën ci yew ndax suma ko deful Umar ibn al-Khattab dana la ray te mo ngi sama gannaaw nak di ñew mu ne ko Umar mu ne ko kon yew ma gaaw ndax buma fi fekk rek may yaq Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu jambar la won jo xamni ci histoire waxon ne ni bu mu tuube dafa wax yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ne ko ndax li ngeen di wote deug la mu ne ko am ne ko kon nak jaratu la neub ndax deug ken du ko neub ba ñepp di gaday di laqatu mom dafa ñew ba ci pinchu makka ne len ku bëgg sa jabar teñji la nang ma top man Umar mangi ni di gaday di dem Madinatul Munawwar motax njambaram gogu wa makka sedel nanu koko motax Abu Sufyan xamna ci deug ko Umar ak njambaram ci ne bu akse rek dana ko ray
ci lañ ko yewé nak andi ko bi mu ñëwé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi wax abbas ne nanu ko denc ci barab su ko defé yenen tibi sallallahu alayhi wasallam daldi digël nak sahaba yi kenn ku ci nek jabal sa fas reppetel ko ñew ba ci kanamu abu sufyan reppetel sa fas ci kanamam fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko ne ko ñu ngi jëm makka ngir nam mab la taq'udde ngir nam fa dindik mon sa xalfal islam jambar yépp def ko ku ñew rek reppetel sa fas ci kanamu abu sufyan jabal ko fas wi ngexal nga rocc sa jasi joxogn ko wan ko ne ko yay buri mak buru makka ñu nga jëm makka ci ndigalu yalla ak ndigalu yonentam bi fas yene danile lat ak uzze dindi fa jamu xërem yobbu fa njub yobbu fa tawhid bu wër ping ku ñew rek def nonu ku ñew rek def nonu ba nga xamanteni yalla dogal na sahaba yeb taxaw ci kanamu abu sufyan def lolu ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam nak soga ñew yonentibi sallallahu alaihi wasallam bimu waré fasam wax ne ni yalla dafa digël malaaka yi ne len gungel len ma rasulullah ngeen and ak mom ci tukki bi ba mu yegg mak neena ci la malaaka yi ñew nak gungé ko wax ne ni fathu makka ben malaaka xexul malaaka yi ñu ngi xex ci badar ci badar rek la malaaka xexé wante yenen xar yépp malaaka yi dañu gungé rek wante xexuñu motax bi yonenti bi déparé war fasam dëkmal mak jital sahaba yi ci la ko malaaka yi gungé makka fess del ki malaaka montagne yi kaw garab yi doj yi penkok sowu fo sanni sa beut rek mo ngi wex tal ak malaaka tabarakallahu ngir gungi yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci xare bi dañu ci xare bi ñuy wax fathu makka bi nga xamanteni nak abu sufyan gis na mbolo mu reuy mom gis na itam soldat su bare non te beusam beutam musu ci tege ci la wax abu sufyan ne ko waw waw seen bour bi mom xana ñu rew wut ak yenen bour yi mom di ngoram gi reyna abu abbas ibn abdul muttalib ne ko ki du bour ap yonent la yow ba legi septu wéragul xana xamulo ni ki ab yonent la du bour wante wax ne ni li def lolou modi fami bi abu sufyan bok te modi banu umayya dafa am xëccio bu doxone sen digeentek banu hashim bi yonent bi bok motax ñom ñoo mas bi xëccio makka pour yi def ko lolo tax abu sufyan munul gëm ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam yonent la mom dafa japp rek ne li xewon demba xew ki dal ab bour la motax bi yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñewé ba nga xamanteni aksi na ci abu sufyan fekk ñu ko yew mune abbas yewi len ko
dal di koy yewi yonent bi dal di talal loxom yalla ne ko yow sama borom ma ngi lay ñaan su fekke nam nga xettali Abu Sufyan ci l'islam yalla nga ko xettali mu gem gem gu wer su fekke itam sa nam nam ak sa bëgg bëgg modi bayiko mudde ci kefer kon ñu ngi lay ñaan nga may ñu rek ñu ray ko mu daldi de ci kefer bi yonent bi danile kadom ci le l'islam guma seuk daldi dugg nak Abu Sufyan mu daldi sukk ci kanamu yonent bi daldi tuddu nak batu sedeya tuddu ñaarel bobu nak moy tuddu gi wer ci mom mu daldi wax ne ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu annaka rasulullah fofu nak le toubé toub gu wer ne yonent bi toub na fi wante itam insha Allah so ma fekke makkatul mukarrama dana toub genen toub gu gëna wer ci kanamu yefer yépp bañu xam kon Abu Sufyan toub na toub gu wer gannaaw ba yonent bi ñaané yalla tanal ko ci ñaar yoyu ben yalla duggal ci xolam l'islam wala mu bayiko mu dé ci kéfér yalla jaglél ko yermandem def ci mom l'islam motax Abu Sufyan mu juna tuub tuub gu wér fofu nak la Abbas ibn Abd al-Muttalib daldi wax yonentibi sallallahu alayhi wasallam niko ya rasulullah inna Abu Sufyan rajulun yuhibbu al-fakhra faj'al lahu shay'an yakunu fi qawmihi yonentibi sallallahu alayhi wasallam Abbas ibn Abd al-Muttalib niko yow yonent yalla bi mang lay yegal ni Abu Sufyan mi nitu fukere la aw nitu pokere la yalla dafa am nit ñoo xamne daf leen di natto rek ñu bëgg lu reey bëgg pokere waaw feeg yaang leen di jey rek ñuy jeyaxu mu ni ko kon nak ma ngi lay ñaan nga sagal ko ci biir nitam yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne comme ñu ngi dugg mak te yefir yi jaaxle nañu ñu ngi wut fuñu jaar ba recc kon nak kep ko xamne dugg na keur Abu Sufyan ken sañatu lo tour deratam reccina ken sañu ko ray lolou la sagale Abu Sufyan ba motax mu wax ni man dakhala dar Abi Sufyan fa huwa aminun wa man dakhala al masjid fa huwa aminun wa man aghlaqa alayhi babahu fa huwa aminun yarante bi sallallahu alayhi wasallam wax ni kep ku dugg keur Abu Sufyan muccu am nga sécurité ken sañu la ray ku dugg masjidul haram am nga sécurité ken sañu la ray ku tecc sa buntu am nga sécurité ken sañu la ray fofu nak la Abu Sufyan dal di contane dal di jog nak deutmal makka wax wa mak na len sang ba ngi ñew waye ku dugg sama keur rek muccu ku dugg ci jaaté ji muccu ku tecc sa buntu muccu fofu nak la yonentibi sallallahu alayhi wasallam waxi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu ne ko na jaar cham mo yonentibi jaar ndey jor waxne ne Khalid ibn al-Walid nak amon na mbolo mumu dajalon ci yefiri mbolo mumu don nañu xex ak mom wante Khalid ibn al-Walid ray na ci ñom ñeen fukki jambar ak juroom ben waxne ne yonent bi bëggul won sax xex am wante Khalid xexul won ngir bari histoire xexul won ngir tebbi ndigalu yonent bi waye dafa xex
ngir défendre bopam parce que ñoñu mu dajalon dañu don xex ak mom ba xex ba metti ba Khalid gagnelen ray ci ñom lim bu toll nonu ci la nutit nak daldi ñaan nak Khalid neko al amana ya rasulullah al amana ya Khalid ibn al-Walid ñu neko ñu ngi lay ñaan wala rebi doxon suñu digënti ngeen wër seeni gannaay ñu ngi leen di ñaan jamm motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam daldi remercier Khalid ibn al-Walid won ko neko yalla gëreem nako ci limu def ndax defewuko ak njubati defewuko itam ngir tebbi ndigalu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam te jasiyam joju jop yarna ñu jogon fetter lu ci wa makka bañu muju di ñaan jam kon mbokk yi ñu nak yeen ci fathu makka xew xew bu reey la ndax li ci upp solo danaka ci kanam la discours bu reey ba nga xamne yonent bi def nako ci hajjatul wida ak yëm ci denkané yépp insha Allah yal nañ ci yallu yob tabarakallah may ñu xam xam bu leer jox ñu lamiñu ñu ko mëna léralé tabarakallah ba julit ñi jëriñoko mu melni kon loolu la ñu amon ci waxtu kon ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di balu ak ñëpp

sallallahu alaihi wasallam mu ngi sangu neena mu ngi sangu ci ben ndabu bagan neena fatimatu bint rasul mu nga tok ci buntu ba diko xaar teel ko ay yereem neena bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sango ba noppi neena ci la nak sol ay yereem neena ba mu solé yereem ba noppi neena kérok julli na yor jurom ñetti rakka ñu gis ne yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ko fonkon julli yor la julli yor nak dañu wax ne ñaari rakka ci gëna neew ñenti rakka ci gëna diggu doomu jurom ñetti rakka mo ci ëpp yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci ummu hani wax neena kérok ba mu sango ba noppi julli na yor jurom ñetti rakka neena ba mu julle ba noppi nak ci la ma recevoir nema marhaban wa ahlan ya umma hani ma jaa bik munema yeksil yaatal na la yeksil yow umma hani lan mo don say tank nena fa akhbartuhu khabar ar-rajulayn nena wa khabar ali ibn abi talib akhi nena ma wax ko itam khabaru ñaar ñu ma denc sama keur ak khabaru ali ibn abi talib ma nga xamne mo taxawon pour fasiyene lena ray neena maneko ajirna neena munema qad ajirna man ajarti wa amanna man amanti fala yaqtuluhuma neena munema ummahani maneko labbayk mune kep ko garantir nanko kep ko fat nanu ko kon am nanu sécurité sa keur waxal ali ibn abi talib ne bumu len ray kon nga gis ne yenen tibi sallallahu alaihi wasallam ku bax la lako way kat bo waxon ne wala afwa inda rasulillah ma'mulu deug la gis nga nit su baxé da fay nexa tag neena mbaxa yu yenen tibi mo tax neena boko togné so dé dem diko djéggalu ji daf lay woor ni dana la djéggal so dé dem diko ñaan ñek daf lay woor ni dana la may ñek motax so yalul jigéenam bi di ummahani ba mu ñëwé daf ko may ñek ci ñaan ñoñu mu laqoon té modi harith ibn hisham ak zuhair ibn abi umayya ibn al-mughira mu melni kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam nonu la jeflante ak soxna sosu di ummahani di dom ci abi talib di frère ci ali ba pare di jigenam ndax sen ñaari bay ño bokku nay ak bay yonent bi sallallahu alaihi wasallam ñek gogu la jeflante ak ñom motax ñom mujju nañu tuup waaw ñaar ñoñu mujju nañu tuup ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo jeflante ak ñom ci ñek mu dess ci ñi nga xamanteni yonent bi waxon na ne nanu len ray ku ñuy wax Safwan ibn Umayya waaw ndax kana min ashaddi an-nasi adawa wa adhiyatan li rasulillahi wal muslimin fa ahdara rasulullahi damahu fa ikhtafa wa arada an yulqiya nafsahu fil bahr neena ku ñuy wax Safwan ibn Umayya mom bokon na ci ñi gëna tar ak noné ak ko lor ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam ak julit ni mo taxone yonent bi ne nanu ko ray waye mom dafa dawon nebeut wax nanu ne limu beggon sax modi dug ci bir geej rek daldi xaru waw lolou modon mebeutam ndax jaxlena xamul fu mu jëm neena ci le dikke nak doomu bay taxam umayr ibn wahb al-jumahi radiyallahu anhu bu mu ñëwé néna mu ne ko bi mu ñëwé mom doomu bay taxam bobu Umayr ibn Wahd al-Jumahi bi mu ñëwé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya nabi allah inna safwana sayyida qawmihi qad haraba li yaqdhifa nafsahu fil bahr mu ne ko yow yaronte yalla bi Safwan ibn Umayya mi nga xamne kilifa la ci aw ci ay mbokam mana sangalawon ci ay mbokam mom de tekku boko tekku

ak itam wax gi nga wax ni ku ko japp na ko ray taxna mu tit ba namna daw sanni bopam ci geej ga dal li xaru kon nak ma nga lay ñaan pour nga garanti ko neena yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko demal nga dabi sa doomi mbokk mom sa doomu bay tax bi nga wax ko ne ko mom kat garantir nanu ko bal nanu ko man na ñew bu mu sanni bopam ci geej di xaru mu ne ko joxma mandarga buy wane ne garantir nga ko ndax man kat sakku won na ci mom pour mu delu ne mu delu si mu ne dal du delu si ludul ba andil nako mandarga buy wane ne yow yonent bi jegal nga ko yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci sasa la dal di dindi kalam dal di ko koy jox bam ko joxe kala gi nak mom kala bopam yonent bi sallallahu alaihi wasallam ci la jog nak mom doomu bay taxam bobu di Umayr ibn Wahb al-Jumahi ci la jog daldi nak dug Makka daldi dab doomu bay taxam bobu fekk ko boba mo ngay bëgg de nga yex ci geej gi pour xaru ci la ko dab nak bamu ko dabé ne ko yow Safwan dama bëgg nga wëlbeetiku ndax kat ma ngi yegal ni ki gën ci nit ñi ki gëna bax ci nit ñi ki gëna lewet ci nit ñi ki upp yu ci nit ñi modi yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na la bal na la top la dara kon dal delu sel fofu nak la yëkëté nak kala ga nga xamanteni yonnati bi jox na ko ko mu won ko ko ne ko li sax kala la comme ya waxon ne fokk nga indi mandar ga buy wané ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jegal na ma fofu nak ci la dello mom denga ci la delusé nak mom Zuhayr ibn mom Safwan ci la delusé andak Umayr ibn Wahb bobu al-Jumahi e domou bay taxam bobu ci la nu and nak ñom ñaar daldi wëlbeetiku delusi Makka melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci mbaxam nga ci yewenam nga tabarakallahu ci xol bu rafet ba bi mu ñëwé mom Safwan wax nak yonent bi garal ko l'islam pour mu tuup Safwan ibn Umayya ne ko amhilni bil khiyar shahrayn mu ne ko wax deug yalla suma bëggé nangul légui l'islam waxuma deug xam nga ña baxon ci ci doga bi ñu ñëwé ci l'islam ñom rek ka bax xam nga yalla yéfer bi dé ci kéfer sax té mu lèr ko né dafa wéddi té mu am sincérité bu wër ke di mom gëmul yalla yéfer bobu limuy bon bon mom la yalla gëna bëgg nafiq bi nga xamné daf ni gëm na té fekk gëmul motax Safwan ibn Umayya né ko wax dëgg yalla ngëm nekagul ci sama xol kon nak dama bëgg nga may may ñaari wër ma jaxassok yeen sét ba xam ndax li ngeen di woté dëgg la wala dét Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko ñaari wër tutina Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko anta bil khiyar arba'at ashhur mon ko mayna la nga tok ñent wër yo xamne yaay set bu la nexe nga gem bu la nexe nga baña gem ñu ne Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci jamono bobu nga xamne mom Safwan ibn Umayya mu ngi nek ci pour ñu tanuloko neena ci la amone yene nak mom yonenti bi xexi jeek gir hawadin bu muy préparer xex bobu mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam pour xexi jeek gir hawadin waxon na ne xawonna manki tuti khalis ba abonna Safwan ibn Umayya lu ag ci ñeen fukki juni deram abonna ko ñeen fukki juni deram neena abonna ko itam mbubi kong mbubu kong bo xamanteni mbubu xare la bu baax sax yonent bi abon nako Safwan ibn Umayya nga gis ne Safwan bokon na ci ñi nga xamne jégué na nu julit ñi ndax julit ñangi jëflanté ak mom ci mbax wante taxul mu gëm nak wante dal bokon na ci ñi nga xamanteni buñ doon joxe adaka dañ leen ko jox lutax ndax seen xol jégué na l'islam waye jottu guñu gëm
neena yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi mu jele ci mom ñeen fukki jooni deureb yoyu jël ci mom mbubu kon momu mu jël Safwan ibn Umayya dafa fogané yonent bi daf ko keuf ci mom daf ko nangu ci doole mu ne ko ghasban ya Muhammad mu ne ko ndax li dang ko keuf ci man ëppuma doole rek tax nga jël ko wala lan motax nga jël ko yonent bi ne ko la walakin ariya marju'a aw madmuna yonent bi ne ko borla buma la ab borla buma la fasiyene dello borla bu am garanti bu sanko itam dañu la fay ndax dañuy wacc xare te itam alal ji soxla nañu ko mbub ko mi soxla nañu ko te yanki suñu bir kon nak dama bëgg nga abal ñuko suñu delu sé dana la ko dello ki nga xamanteni modi Safwan ibn Umayya limu fogon modi ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam kom japp nako gannaaw bam ko jéggelé ba nopi bu jélé alal ji ci mom day fokk né xeyna yonent bi dafa def ci fi ciado manam upp nit ki doole rek jël alalam yonent bi ne ko dedet dama la ko abbu te dana la ko dello wax ni ne yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mu génné di xéxa gir hawadin néna mom Safwan mi bokon na ca ña andon ak yonent bi ca soldat sa doon xex motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi muy seddelé mang gi néna joxnako ca lo tollo téméri gilem dénga joxnako ko néna yonent bi sallallahu alaihi wasallam dolli wat ko yenen téméri gilem dolli wat ko yenen téméri gilem kon amna ca ñetti téméri gilem neena yonent bi diko xol muy xol ben xamna lañ fa jëlé won nak ci mang dafa bari muy xol nak ben xur bo xamanteni xur wa dafa fess del ki gatt bay ya akhar ya bari nanu ndax alal ju bari ñu nango ci gir hawadin Safwan ibn Umayya di xol ni alal ji bari ak ni xur wi fessé ki gatt bay ya akhar ni mu bari yonent bi ne ko waw ndax da nga yemu ci alal ju bari di nek ci xurwi mu ne ko waw yonent bi ne ko li ci nek ci alal ci bay xari yepp jox nen lako kon mom dafa melni li yonent bi jelun ci mom ci alal sax delo wat nako lu ko upp te lolu ci reum la rek ci man gi taxul bar ba wad mu gis mbax gogu ci yonent bi ak tabe gogu ci yonent bi ak jeflante bu rafet bobu ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena lolo taxon mom Safwan ibn Umayya mu daldi am kersa wax ne dal ki ab yonent la meuna doon wanti du bour ndax ab bour da fay bëgg alal ab bour da fay bëgg alal ba daf cey nay kon tabim gu upp gi lolou mo lay wone ki xexalul aduna mais yalla rek moko tax di xex wax ne ne lolou mo taxone mom Safwan ibn Umayya mu ne groupe ci sasa ci kanam yonent bi sallallahu alaihi wasallam dal di tuddu batu sedeya ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah wax ne ne lolu moy sabab bi nga xamanteni taxna mom Safwan ibn Umayya duggu ci l'islam te yonent bi tekk won nako ne dañu koy rey mu melni kon bokk yi batay ñu ngi and ak yeen rek ci ñooñu nga xamne yonent bi tekk won na len ak fu mu mujjek ñoom dafa melni waxtu wi dab nañu kon duñu def lu dul yamale fofu waxtan